0: at photographer sa Bacolod Public Plaza, tuloy pa rin ang hanap buhay sa kabila ng modernong teknolohiya.
1: Kasali ka sa photographer sa buong way-way na gate kay iti. Damo ko daan sa mga cellphone.
0: Lahat ng ito inyong tututukan sa aming pagbabalik. Dito lang yan sa K5 NIR Negros Investigative Reports.

0: When the schedules try to wear me down, I need a supplement that works just as hard as I do. That's why I trust Clinica D3 Bio. D3 Bio's medium-chain fatty acids are a metabolic game-changer, helping my body burn fat for fuel while providing the instant energy and mental clarity needed for a flawless performance. No cravings, no brain fog, just pure, unshakable radiance. Because on that stage, every curve, every word reflects the strength of a queen. Clinica D3 Bio. Sculpt your glow, own your crown.
1: Ako isa ka delivery rider, ulan kag init akong ginasulay. Para todo resistensya, pagprotektado, ang ginainom ko, Mighty C. Hindi ini mahapdi sa tiyan kay alkaline base. Sa mga rider nga mga kaupod ko, para magtodo resistensya, mag Mighty C.
2: Ay, ako subong sa menopausal stage, ako nga mood, galain-lain, hindi namin ako pamatsyag, dumatumba ko, hindi ko kaginhawa. So, ang nakabulig sa akon, ang Clinica D3 Bio, kag amuin ni nagnami, ito nga akong pamatsyag. Sa Clinica D3 Bio, dasig ka mag-ayo.
3: Taas ba ang imong blood sugar? Mag-DTX 500, mga kahigalaan! Relax, anay! Mag-DTX Coffee Mix! Nakakape ka na! Nakadetox ka pa! Sulayi ang kayuhod nga dala sa Virgin Coconut Oil nga na sa Clinica D3 Bio. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline-based na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaman sa kidney problem at diabetes.
4: Ito na ang pinagsama-samang investigative reports ng ating mga mamamahaya sa buong Negros Island Region. Matagal ng problema ng mga residente sa Bayawan City ang tinaguriang Killer Bridge. Ilang pamilya ng mga biktima ng malalakas na baha ang nananawagan na agarang aksyon. Alamin ang buong detalye sa ulat ni Dondi Glodove ng K5 News FM. Bayawan.
5: Ang lungsod ng Bayawan ay isa sa mga maunlad na lugar sa probinsya ng Negros Oriental na may 28 nasasakupang barangay at ayon sa Phil Atlas Visayas, may tinatayang humigit kumulang 126,747 na populasyon. Sa likod ng pagiging maunlad na lugar, tila ba may lihim ito na ilang dekada na hindi narisulba at hindi nabibigyan ng aksyon sa pamahalaan. Sinadyang tumungo ng K5 News FM Bayawan sa bukiring bahagi ng syudad ang barangay Kalumbuyan na may layong humigit kumulang 28 kilometros mula sa Bayawan City proper dahil sa mga reklamo na natanggap ng himpilan ukol sa nasabing spillway. Sa pagsisiyasat ng K5 News FM Bayawan, aming nadatnan doon sa lokasyon si Rizel Kabungkal, isa sa mga residente sa lugar, nagbibilad ng kanyang produktong kupra malapit mismo sa spillway. Sinalaysay niya ang kanilang pagtitiis sa matagal na panahon tuwing may bagyo sa lugar.
6: Ugani sa kadugay ng panahon ginaproblema diri sa muang barangay, no? Para lang gid ang mga katawhan nito nga mo katabok sa pika sa side. Kana portion sila og tabang gi bayanihan na gi dagyawan, no? Kun sa Tagalog na bayanihan na sa mga tao diha basa. Para lang gid ang mga sakyanan makalusot dito sa to side sa Sangrila, no, paingon sa barangay Tayawan. Bisan tuon nga amo na sitwasyon japon sir, pudili kami ingon gid nga kontento sina, no, tungod sa gamay lang nga ulan, no. Baha gamay lang kayo lapaw dayon. Te ang gina problemahan diri sa mga katawhan, no, labi na sa may mga estudyante. Nga ka-eskwela diri sa kuano sa elementary o high school.

0: Tol. Sayo pa kayo na buhian, no? Para lang gid nga makuha kit likado man gud yung mga area, no? Labi na kun kuso nga baha. May gani nga tong mga ligad mga binulan, no? Tinuig na ra na tabo nga disklase sa mga estudyante dre. Muna nga bason po, no? Kun ba kaluhian mi kun mahimo ta ni, no? Mapasalamaton kami kung aksyonan si gobyerno nga maayo ni ta mo titayan rin, no? Sa Sangrila.
1: Ibinahagi ni Kabungkal na tuwing tataas ang tubig sa ilog, nahihirapan na silang tumawid patungo sa kabilang bahagi, lalong-lalo na ang mga estudyante na pupunta sa paaralan.
2: Ating makita sa aking likuran mga K5 na bumigay at nagkabitak-bitak na itong overflow na siyang dahilan na hindi na ito madaanan pa ng malalaking sasakyan.
1: Dagdag pa niya, sa tagal na niyang panahon na nakatira sa lugar, di na mabilang sa kanya mga daliri ang biktima sa spillway at tinaguruan na nila itong killer bridge dahil sa mga nasawi dito. May mga iilan na itinangay sa malakas na baha pero nakaligtas ito at meron ding nasawi dahil sa kagustuhan nitong makatawid patungo sa kanilang bahay upang makauwi. Sa gitna ng aming pagsisiyasat na pag-alaman naming may isang student leader na nasawi noong 2023. Minabuti ng news team na hanapin ang pamilya ng biktima upang personal itong makausap hinggil sa kinahinatnan ng kanilang anak. Aming nadatnan sa kanilang tahanan ang ama ng biktima na si Joharly Mundia. Ikwinento niya kung paano nasawi ang kanyang anak dahil sa walang maayos na tulay sa kanilang lugar.
3: Ay, kuan man to, di pangit siya nga kuan yun, siguro ang tubi, siguro taga ilok siguro.
4: Oo. Oh.
3: May truck man dia sa Picas, sige siya sandig. Kunya kayo daw, di siya makakuha ni mahimutang siguro. Nagsaka siya sa babaw, dito sa kunyod. Dito naglangoy. Pagkakuha niya ito, kay pagsaka niya sa babaw, wala pa siya nagditso liat sa tubig. Naganto pa siya sa ako nga kuha ng bilas, gabay. Nangayo siya o plastic, kaya isulod niya ang iya cellphone.
4: Okay.
3: Pag-abot dito sa ako nga kuan, kay wala may kuan, kitagaan siya plastic, naglakaw siya o naglangoy. Mao na ito nga pagka-kuan, nanawag na may. Asa daw nga ako bata-bata na guay. Sus noon sa mga nagbuntag na lang, nanguta namin dito. Dire mga kung tugapo na ngayon plastic, nangayon ito plastic dire, kay gisulun niya yung cellphone. Sige po, ano dito, ano dito ako anak. Niya kaya ang asawa na ako, di pag mahimutang, iaway ko niya. Siling ko dahi, katong anak na itong anak to, naanod na to. Siling ko ang tinunod nga istorya, mauli ang gutugod. Kaya ang iyang igagaw, may motor, sang sayo pa, huwa man siya kipasakay sa motor. Naguna man iyang igagaw. So, pag abot dire, mahay nang iyang igagaw. Siya nga nung ulam ako, pag ipasakay si Toto eh. Dire ko ato kay Gabagyo man to. Mo to nga, inguna ko ang asawahon, siling ko, bata tani, ngayon ka, hindi mo kita sabila. Niya kay siling siya, siya manggahandol tanan sa project, sa mga, kuha niya kay, opisir naman po siya sa eskwilahan ko. Niya kay siya ang tigamata na sa project. Pagkuha niya, kay, kuha na yun, ang adlaw siguro, ga, lapit na yun mo salop. So, naguli, natawag ka kaya nga, kuha niya sa balay nga, baka uli naman si Mark Jan, diya, kung wala, mandi ka lapos. Mga ito nga pagkakuan, pagkasayo, pangitaay namin sa suba, dako ng tubig, bubog. Usag kasi mana nga pangita ako sa suba, sir.
4: Oh, dugay na kita nang yung patanglawas?
3: Dito sa dam, usag kasi mana, sa last na ako nga pangita, kuan man to, sa Baddo, nagawa ito. Hindi ko, dito kugikan. Adlaw gabi, eh. Gabi, ulit ko rin. Oh, sus. Pagkuan ako, uli ako sa Baddo, nagulan, todo. Sin ko, Lord. Ugmahe mo, bahala, patay naman itong ako, anak. Ipakita. Ugma. Pagkasayo sa buntag, sir, atuan ko dire.
4: Nakita ang rangilo. Siya, na guru?
3: Dito sa dam. May...
4: Asan ang mga dam?
3: Dito sa, kuan yun, sa Pinya-Pinyahan.
4: Ah, Pinya-Pinyahan part na sa, kuana, nangka.
3: Oh. May nagato. May nagato dire, siling siya, anak, nagawin ninyo ito, itong nahalo dito. Yang igagaw na ako nga, kuan, kay ga-duty mo ito sa sigaris ang una. Ito, per. Ito, di na ka mag-adto ito kay anak ko nila mo na basi maha. Kuya Pan ka dito, umya. Kamera?
4: Sila na
3: nagkuha? Oo. Sige.
4: Confirmed yun?
3: Oo. Sus, pag-abot yun. Siya sa wahon, wala ka, kung yun, nagsakay kong motor. Nagdos bariyo, sugata, ginako. Pas pilan sila ko maugot. Ang gakarsunis no? Wala, wala na kuhan bang prong sinilas na ara? Di bakwak man niya ang sinilas ni Adre. Sila ko na unsa man putawa lang ang sinilas. Di bakos pa sa iyang hawak.
4: Sir, kabaloto siya mo lang, oy.
3: Kabaloto, sir? Kay isang una, ano man nagpakaisa niya, mag-isa, mag-kanto mo nila ng mantaw, say, mapaanod-anod, basta kayo sa balsaba. So, ato katunga time, makaingo ko, di man, ginako nga tubi. Kung yun?
1: Isinalaysay niya kung anong klaseng anak, estudyante at katuwang sa pamilya ang kanyang nasawing panganay na anak na si John Mark Mundia.
3: Kung tinood si story, sir, ako, mad, namduman ako anak ko, sir. Sakit, tinood gan. Isa ako kakagilikanan, tapos pinakaplangga na ako to, sir. Dako kayo pangandun ako ato.
4: Panganay ni mo, ano?
1: Pero to, sana man lang kung napunduhan ito ng gobyerno para makapagpagawa ng tulay para sa mga residente, lalong-lalo na sa mga mag-aaral, wala na sanang pamilya, ina at ama na tatangis dahil sa pagkasawi mula sa kapabayaan ng gobyerno.
2: Ako si Dondig Ludovi para sa K5 NIR Negros Investigative Report.
5: Yan ang mga patunay na mga hindi natapos na mga proyekto ng gobyerno o di kaya ay substandard. Gaya ng isang sidewalk sa Bacolod na umani ng batikos matapos gumuho ng maapakan ng isang pickup truck. Lalong umigding ang mga tanong matapos mapansin na tila walang bakal na nakabaon sa simento. Himayin natin ang isyong ito sa ulat ni Wilson Villena ng K5 News FM, Bacolod sa Ulo Pasiplan, Mata ng K5.
6: Inula ng batiko sa social media ang isang sidewalk sa Bacolod City matapos madiskubrihan na walang bakal na nakabaon dito. Mga ka-K5, ang sidewalk ay nawasak matapos itong aksidente ang maapakan ng isang sasakyan.
7: Isang simpleng aksidente sa Lacson Extension sa Bacolod City nagbukas ng tanong tungkol sa kalidad at pagkakagawa ng isang sidewalk. Matapos umarangkada at umakyat sa sidewalk ang isang pickup truck nitong nakaraang gabi, nasira ang bahagi nito at tuluyang nalantag ang nasa ilalim. At isang bagay ang agad na napansin ng mga nakakita, wala umanong bakal o steel reinforcement sa bahaging nabasag. Dahil dito, umani ng iba't ibang reaksyon at komento sa social media. Pero ang tanong, dapat nga bang may bakal ang isang sidewalk? At kung wala, nangangahulugan ba itong substandard o hindi maayos ang pagkakagawa? Isang bahagi ng sidewalk sa Lacson Extension, Barangay 39, Bacolod City ang napinsala matapos umakyat dito ang isang pickup truck nitong nakaraang gabi. Ang lakas ng impact, tuluyang nabasag ang konkretong bahagi ng sidewalk. Ngunit bukod sa mismong pinsala, mas naging kapansin-pansin sa publiko ang nakalitaw na ilalim ng sidewalk. Makikita rito ang mga materyales na ginamit sa ilalim ng concrete pavement. Pero kapansin-pansin din sa mga larawan at video na kumakalat online, walang nakikitang steel bars o reinforcing bars sa bahaging nabasag. Dito nagsimula ang mga tanong ng publiko. Dahil mabilis na kumalat ang issue online, umani ito ng iba't ibang komento mula sa mga residente at netizens. May ilan na nagtatanong kung bakit walang bakal ang sidewalk. Mayroon din komisyon sa kalidad ng pagkakagawa nito. Pero bago tayo magbigay ng konklusyon, mahalagang malaman muna ano nga ba ang disenyo at specification ng sidewalk na ito. At required ba talaga ang steel reinforcement sa ganitong uri ng sidewalk?
8: Ako ay nangyayang kamilya ang sidewalk. Kay Juan lang na siya yung inang pigpit lang lang na concrete lang siya. Pwede bilang lang na ang iyang width.
7: Agad naman kumilos ang DPWH matapos mapansin at mapag-usapan online ang nasirang sidewalk. Isinagawa ang repair sa bahagi ng sidewalk upang maibalik ito sa maayos at ligtas na kondisyon para sa mga pedestrian. Ngunit ang insidenteng ito ay nagbukas ng mas malaking usapin. Hindi lamang tungkol sa kawalan ng bakal sa isang sidewalk, kundi tungkol sa kung paano sinusunod, ini-inspect at pinapanatili ang mga pampublikong imprastruktura. Dahil para sa mga pedestrian, ang sidewalk ay hindi lamang konkretong bahagi ng kalsada. Ito ang espasyong dapat ligtas nilang nilalakaran. at sa bawat proyektong pinopondohan ng publiko, isang bagay ang dapat malinaw. Ang bawat materyales, bawat disenyo at bawat pisong ginagastos may dahilan. May standard at higit sa lahat, may pananagutan.
6: Para sa Negros Investigative Report, ito sa K5 Wilson Villana, K5 News FM.
5: Tutukan sa aming pagbabalik. Magsasaka, pinatay ng kapwa magsasaka sa Canlaon City, suspect umamin.
9: Victim po natin is hindi po siya nakauwi last night sa kanilang bahay.
10: Malanuha naman po ang natawaan ako.
5: American national at asawa nito pinatay sa loob ng kanilang bahay sa Dumaguete. Gulo sa kasiyahan sa Sagay, humantong sa pamamaril, isa patay, guro sugatan.
11: Sa tungod man pareho, nakainam ang dua grupo.
5: Lalaki sa Moises Padilla, nanlaban umano sa search warrant, patay.
12: Ang tanin nila ginamuto ang bana ko.
13: 2 or 3, no? Na fired niya sa towards ang aton operating team.
5: At photographer sa Bacolod Public Plaza, tuloy pa rin ang hanap buhay sa kabila ng modernong teknolohiya.
14: Kasali ka sa photographer sa buong way nagib kay P. Damo ko daan sa mga cellphone.
5: Ang investigative report sa aming pagbabalik, dito lang yan sa K5 NIR. Negros Investigative Reports. Yeah.

0: Early mornings, late nights, stressful rehearsals, the pressure to be your absolute best, inside and out. That's why I choose Clinica D3 Bio. Rich in medium-chain fatty acid, while powerful antioxidants maintain my youthful, glowing skin. Staying protected, staying radiant, ready for every spotlight. Because a queen's true power isn't just her poise, it's her resilience. Clinica D3 Bio. Defend your glow, empower your crown.
1: Aniana ang Mighty C, ang panlaban nimo.
2: Indiagnose ako nga may bukol ang akong tiyan. Sugod ko pag-inaw sa isang klinika, GTX 500, kag Mighty C, ang bukol sa akong tiyan na dula. Una mong islamat sa klinika, GTX 500, kag Mighty C.
1: Taas ba ang imong blood sugar? Mag-GTX 500, mga kahigalaan! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline-based na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaban sa kidney problem at diabetes.
3: Sa ating pagpapapatuloy, personal na alitan ang tinitingnan dahilan sa pagpatay ng isang magsasaka sa Canlaon City. Ang suspek na umano'y kasama ng biktima sa pag-inom bago ang insidente ay umamin sa krimen. Narito ang ulat ni Elmer Saga ng K5 News FM, Canlaon.
4: Dito sa Canlaon City, ang isang inumana humantong sa isang karumal-dumal na krimen matapos ang isang magsasaka pinatay ng kapwa magsasaka. Ang suspect umamin sa krimen.
5: Noong Miyerkules ng gabi, Agosto 26, 2026, isang karumal-dumal na krimen ang naganap sa Upper Pantaw, Barangay Pula, Canlaon sa Tinagros Oriental matapos matagpuan ang isang magsasaka na hiniwang liig. Kinilala ang biktima na si Jovito, 32 anyos, may asawa at apat na anak at residente rin ng nasabing lugar. Batay sa nagkalap na impormasyon, bandang alas 7 ng umaga noong Agosto 27, napansin ng ilang residente ang maraming dugo sa lugar. Nakita rin ang biktima na naghandusay sa mababang bahagi ng pinangyarihan ng krimen. Agad naman rumisponde ang Canlaon City Police matapos makatanggap ng tawag mula sa isang concerned citizen. Sa isinigawang investigasyon ng mga otoridad, natukoy ang suspect na umano'y kasama ng biktima sa kanilang pag-inoma bago nangyari ang krimen. Ang suspect ay kinilalang si Michael, 50 anyos at residente rin ng nasabing lugar. Batay sa investigasyon ng pulisya,
6: ayon po sa ating initial investigation, according po dun sa wife ng victim natin, yung victim po natin is hindi po siya nakauwi last night sa kanilang bahay after niya makipag-inuman, which is kasama niya din po yung ating suspect. Ayon po sa ating mga witness, wala naman pong naganap na pag-away o any conflict ka habang nakikipag-inuman po yung ating suspect kasama yung biktima.
5: Sa patuloy na investigasyon, nakapanayam naman ng K5 News FM ang suspect sa krimen. Sa kanyang panayama, inamin ito ang ginawa niyang krimen at nagpahayag ng pagsisisi sa kanyang ginawa.
7: Sa natabo ka ganihan ng insidente, sir, anong nahimo ni mga to sa biktima?
8: Nahimo nga ko to, sir, kay ako murugi planuhan naman ko anong natawaan ako. Nga gabi eh, na nagkasabay gini gabi eh. Nga aksyonan mong gini iniag ko anong ako ang kamot. Gunit na kuan mong gini ang umay. Anong gini sa kuan o? Ito nga na pugos ng langi ko sa paghimo sa dili maayo.
7: Si Mojong Giangkon nga ikaw mo ay nagpatay sa iya.
8: Oh.
7: So, sir, bas na lang. So, man yung mga ikasulti, kaning may pagmahay ka ba sa mga himo?
8: Ako, sir, nga mahay ko. Sa ko, kaya ang ako ang pagmahay kay gikan sa paggamay na ko karon pagkuna. Yung unaan isa. Wala na. kitabuha.
5: Samantala, inilarawan naman ng pamilya, partikular ng asawa ng biktima, si Jovito bilang isang mabait, masipag

0: ikuan buyit.
1: So katong nagakuan mo gitu sige himo.
0: Oh, mao to naghimo kay na kuan mo gini ang relo kaniya na idugo niya. Pag abot sa pulis dito nang laba man sa t-shirt niya. Di ma to mao niya ang t-shirt kaniya nga green. Ito man gahapon yun, nang laba.
1: Nang laba sa t-shirt nga may idugo.
0: Nang laba man. Ingon ang pulis kaniya kay yadto mo to siya dayon.
2: Napag-alaman din na posibleng may kinikimkim na sama ng loob ang suspect na maaari naging dahilan ng pag-aaway ng dalawa. Ayon sa asawa ng biktima, hindi niya inasahan na mauwi sa ganitong karahasan ang insidente, lalo na at nakainom umano ang suspect bago naganap ang krimen.
0: Hey sir, kana siya kanang nagpatay sa kumbana, hubog kayo na siya sa muantukaran higda. Sige na siya bagulbulpahin sa among konsihal. Niana na siya nga, umukunong konsihal sa baan. Ibuyag ko na sa akong bana nga. Ayaw pang sige panahot ano ni sir. Mutabang ba na nato?
2: Na-recover naman ng mga pulis ang sinasabing ginamit na itak ng suspect na may tinatayang 16 pulgadang haba. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng pulisya ang suspect. Isinampa na rin ang kasong murder laban sa kanya dahil ang pamilya ng biktima wala ng ibang hiling kundi ang makamit ang hustisya para kay Jovito, isang asawa at ama na bigla ang nawala dahil sa isang karahasang hindi nila inakalang mangyayari.
3: Para sa K5 NIR Negros Investigative Report, K5 Elmer Sagang, K5 News FM.
4: Patay rin ang isang American national at ang kaniyang asawa matapos pasukin ng dalawang hindi pa nakikilalang lalaki ang kanilang bahay sa Dumaguete City, Negros Oriental. Ayon sa pamilya, pinagbabaril ang mag-asawa habang nakagapos naman ang kanilang helper. Narito ang ulat ni James Bandukilio ng K5 News FM Dumaguete.
5: Dito mismo sa bahay na ito sa ating likuran na pinatay ang mag-asawang Mark and Elsie Duwell noong nakaraang araw kung saan na ang mag-asawa parehong may cancer na sakit. Ayon sa pamilya na pinaniniwalaan nila na pagnanakaw ang motibo sa pagpatay.
6: Nabulabog ang matahimik na kapaligiran sa Puro Katubhan, Barangay Mahumpandan, Dumayata City nang pasukin na ng mga hindi kilalang suspect ang tahanan ng mag-asawang Mark at Elsie Duwell at barilin sila hanggang sa mamatay noong ikalawa ng Setyembre taong kasalukuyan. Batay sa impormasyong nakuha ng K5 News FM Dumaguete mula sa mga kamag-anak ng mga biktima, kapwa may sakit na cancer sina Mark Duwell, 72 taong gulang, at Elsie Duwell, 71 taong gulang na sanay masayang namumuhay kahit na may sakit na dinaramdama. Sa hindi inasahan na pangyayari, dalawang hindi kilalang lalaki ang pumasok ka sa bahay ng mag-asawang Duwell noong araw na iyon at pinagbabarin nila ang mag-asawa habang tinatali ang kanilang katulong na isang babae siya. Sa isang panayam kay alias Nora, asawa ng pamangki ng biktimang babae, nalaman nila ang insidente bandang 5:00 na ng umaga matapos makatanggap ng tawag mula sa katulong ng mag-asawang Duwell na nagawang pumawala mula sa pagkatali niya. Nang matanggap nila ang impormasyon, agad na nagpunta ang kanyang mga anak sa lugar habang tinatawagan naman nila ang iba pang kamag-anak ng babaeng biktima.
7: Kaadlawon, gisulod ni silang duha katawo. Dayo nakabalo mi ana pagtawag na sa ilahang helper. Nanawag diri sa ako mga 5 o'clock a.m. ganiha. Dayon ang iyang sulte nga gisulod sila o duha katawo tapos gipamusil silang ante o si uncle panang magtiayon. Siya, gibaatan siya dito sa iyahang room sa kay nakaseparate man ang iyahang balay sa helper. Isulod siya, pero paminaw na mo after na nahitabo diri ilang ante ang kuan. Usa siya gisulod dito sa iyahang room kay gani na anay mga dugo nga katong sa ilahang inagian sa

0: ilahan ko an atong duha ka mga suspect. So nausa siya, nakapanawag na mo mga 5 na jud.
1: Ayon kay alias sa Nura na may isang security guard sa kataping bahay ang nakarini ng kaguluhan, na particular na ang mga tunog ng pagbagsak at mga sigaw ng isang babae na humihingi ng tulong mula mismo sa loob ng bahay ng mga duwel lampas na ng alas 2 ng madaling araw. Ngunit walang ginawa ang isang security guard dahil sa kanyang paniniwala na nag-aaway lamang ang mag-asawang duwel.
0: Ang nadungog diri sa pikas nga gate sa gwardiya, mga 2 to 3 o'clock sa kaadlaw na ay alingasa diri sa balay nilang ante, na ay galagubo, tapos wala sila kadungog nga na nipaghot ang iro. Pero na ay galagubo dayo, na ay gasyagit o tabang.
1: Sinabi ni Nora na may asong natutulog sa tabi ng mag-asawa kung saan na inilarawan nito ang hayop bilang isang asong mabilis sa mag-react sa presensya ng mga tao, lalo na ng mga estranghero. Karaniwang tumatahol ang aso kapag may mga bisitang dumarating niya sa bahay ng mag-asawang duwel. Gayon pa man na nang pumasok ka ang dalawang hindi kilalang lalaki, hindi tumahol ang aso sa mga pumasok ka at nalaman na lang nila na pinatay na pala ang alagang aso ng mag-asawang duwel na. Ayon sa kanya na laking gulat na hindi man lang nakapag-react ang aso at agad na lang nga namatay.
0: Bali, ang kwarto nila, ang iro napod sa sulod sa ilang kwarto, magtulugan. Mausig na siya, labi na kung bago pa siya nakakuan kita sa ano. Mausig yun na siya, kay kuan man na siya, kanang bisag kami gani, musulod ni dire at tul gabi ina mo, pagod ko na siya. Pero pag makakita siya nga, nakaila diya siya, usap na siya mo, hilong.
1: Hindi pa dumarating niya ang mga pulis nang nakarating niya sa bahay ng mag-asawang duwal si Nura at ang kanyang asawa. Kaya naman na agad silang pumasok sa bahay ng mag-asawang duwal at doon na lang nga natagpuan nilang wala ng buhay at naliligo sa sariling dugo si Mike Duwal malapit na sa pintuan, habang ang kanyang asawang si LC Duwal ay natagpo ang pataya na nakasubsob sa kusina.
0: Abot-abot dere, wala pa'y pulis. Barangay Tanod na ba'y itong naabotan na mo dere. Dayon ang sitwasyon nila pag-abot, pagsulod na mo. Ang laki, nagalingkod na siya sa may portahan. Wala na dyan siya kinabuhi. Kuan na siya, puro na siya dugo. Na siya igo sa bala. Tapos si ante, nasa kusina, nakaubo na siya.
1: Naniniwala ang pamilya ng mag-asawang duwel na pagnanakawa ang motibo sa pagpasok ng mga suspek, dahil wala namang kilalang kaaway ang naturang mag-asawa ka. Malaki ang posibilidad na nagtangkang lumaban na ang mag-asawang duwel na humantong sa kanilang pagkamataya sa kamay ng mga suspek ka, na agad na tumakas matapos ang krimenda.
0: Maayo ramang good na sila, wala pod may nadungog nga naana sila'y kontra. Kay basta wala may kuan, siguro ang kuan lang good atong mga tawhana. Pangawat ra jud ang ilahang kuan, pero basig na nisukol ni sila.
1: Kasalukuyang isinasagawa ang imbestigasyon ng pulisya upang matukoy at mahuli ang mga salarid sa naturang krimenda. Sa isang panayam, sinabi ni Police Captain Ginard Pulinar, ang tagapagsalita ng Negros Oriental Police Provincial Office, na patuloy na nangangalap ng ebidensya ang pulisya upang mabilis na matukoy ang mga posibleng responsable sa krimenda.
2: Sa pagkakaroon, sir, no, is everything is still under investigation dito, sir, no. We are still laying down, sir, no, ang sequence of events, sir, no, that led to the killing sa ila, sir. So far, sir, we are still conducting a thorough investigation on that, sir. So, not to preclude, sir, with the investigation proper, sir, no. So, to give way to the investigator to conduct proper investigation, sir.
1: Ginumpirma ni Pulinar na binarila at namataya ang mag-asawang duwel, ngunit hindi niya ibinunyaga ang uri ng armas na ginamit ng mga suspek na ngayon na ay patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad. Inihayag din ni Captain De Polinar na kahit hindi pa natatapos ang kumpletong imbentaryo sa pinangyarihan ng naturang insidente, itinituring niya na ang pagnanakaw bilang pangunahing motibo sa krimen.
3: Si Mark Duwell, ang pangatlong foreign national na pinatay ngayong taon lamang na may ayon sa PNP, ito ay may kaugnayan sa pagnanakaw. Para sa Negros NIR Investigative Report, ako si Kaki 5, James Ditri Payo Panukilo.
1: Tutukan sa aming pagbabalik. Gulo sa kasiyahan sa Sagay, humantong sa pamamaril, isa patay, guro sugatan.
4: Tungod man pareho, nakainam ang dua ka grupo.
1: Lalaki sa Moises Padilla, nanlaban umano sa search warrant, patay.
5: Tani inilagin ang mutong bana ko.
6: 2 or 3, no? Na fired niya sa towards ang aton operating team.
1: At fotografer sa Bacolod Public Plaza, tuloy pa rin ang hanap buhay sa kabila ng modernong teknolohiya.
7: Masali ka sa fotografer sa buong way-way na gig, kaya iti damo ko daan sa mga cellphone.
1: Ang investigative report sa aming pagbabalik, dito lang yan sa K5NIR. Negros Investigative Reports.

0: When the world expects perfection, your body needs a fortress. That's why I trust Clinica Z3 Bio to maintain my youthful glow even under the brightest lights. Clinica Z3 Bio is a superfood rich in medium-chain fatty acids and antioxidants that acts as my natural anti-aging and antimicrobial shield. Beyond the makeup, beyond the stage, beauty fueled by science. On the stage, Clinica Z3 Bio, the superfood secret.
1: Likawan ang masakit, papakuro ng immune system, mag Mighty C. Nainom mo na para iwas sa anuman nga masakit, mag Power Trio.
2: Ako isa ka delivery rider, ulan kag init akong ginasulay. Para todo resistensya, pagprotektado, ang ginainom ko, Mighty C. Hindi ini mahapdi sa tiyan kay alkaline base. Sa mga rider nga mga kaupod ko, para magtodo resistensya, mag Mighty C.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline base na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaban sa kidney problem at diabetes.
3: Sa iba pang balita, isang simpleng kasiyahan ang nauwi sa madugong insidente matapos sumiklab ang kaguluhan sa Sagay City. Nauwi ito sa sunod-sunod na putok ng baril na ikinasawi ng isang tao at ikinasugat ng isang guro. Narito ang detalye mula kay JR Gilantagaan ng K5 News FM, Sagay.
4: Isang kasiyahan na humantong sa karasan at kamatayan matapos sumiklab ang kaguluhan at nauwi sa pamamaril dito mismo sa aking kinatatayuan kung saan isa ang sugatan at isa naman ang binawian ng buhay. Noong nakaraang Agosto 29, madaling araw, dito sa Barangay Poblasyon 1, siyudad ng Sagay.
5: Napatay sa insidente si Joel Reseriaco alias Nunoy Atam, nasa Hustong Gulang at residente ng Purok Riles, Barangay Poblasyon 1, lungsod ng Sagay. Habang sugatan naman ang 48-anyos na public school teacher na si Roy Bulahan, residente ng San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Itinuro ng pulisya bilang pangunahing suspect si Ian Francis Gillian alias Yanyan, nasa Hustong Gulang, isang driver at residente ng Barangay Poblasyon 2 sa Kaparihong Siyudad. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Alvimar Flores, HP ng Sagay Component City Police Station, murder at prostrated murder ang mga kasong isinampa laban kay Gillian na kaugnay ng insidente.
6: Regarding sa shooting incident natin last week, so the update, i-file natin sa buong adlaw. Murder case and they frustrated the murder case.
4: Patay sa imbestigasyon ng kapulisan, pauwi na sana sila Bulahan at si Riaco kasama ang apat pa nilang kaibigan nang biglang nagbago ang sitwasyon at nauwi sa pisikal na komprontasyon.
5: Lumitaw sa pag-usisa ng otoridad na si Romeo Minusa, ang umano'y kasama ni Gillian, ay nakainom ng alak at naghamo ng away sa lugar. Di umano, nilapitan nito si Bulahan at bigla na lang sinuntok. Bumanti naman umano ng suntok si Bulahan kasama ang kanilang mga kasamahan at pinagtulungang hampasin si Minusa sa gitna ng kaguluhan, doon na umano nagkaroon ng madugong pagbabago sa sitwasyon.
4: Ayon sa pulisya, biglang naglabas ng baril si Gillian mula sa kanyang motorsiklo at biglang pinaputukan ang grupo ni Bulahan at si Riaco. Dahil sa pamamaril, tinamaan ng maraming bala si Riaco sa kanyang ulo at sa kanyang iba pang bahagi ng katawan, samantalang si Bulahan ay tinamaan din sa kanyang kanang bahagi ng paa.
5: Isinugod pa ang biktima sa Alfredo E. Marañon District Hospital. Ngunit dahil sa tinamong sugat nito, hindi na siya nakaligtas at idiniklarang dead on arrival ng doktor. Habang si Bulahan naman ay dinala muna sa Ludif Hospital bago inireverse sa Riverside Medical Center sa Bacolod City para sa operasyon.
4: Ayon kay Lieutenant Colonel Alvimar Flores, mahalagang bahagi ng investigasyon ang umano'y pinagmulan ng komprontasyon.
6: Isa sa mga rason dira isa na may commotion. And because tungod man pareho nakainom ang duha ka grupo.
5: Binigyang diin ang hipe na si Menyusa o man ang unang nagpasimula ng kaguluhan. Ayon sa kanya, may personal na problema o manaw si Menyusa na maaaring naging dahilan upang maging mainitin ang kanyang ulo at naghamon ng away. Gayunpaman, patuloy pang sinusuri ng mga investigador ang buong pangyayari upang matukoy kung paano eksaktong nauwi sa pamamaril ang komprontasyon at tungkol sa ano ang naging papel ng bawat taong naroon sa lugar. Sa hiwalay na beripikasyon ng pulisya, lumabas din na may permit to carry umano si Gillian at kumplito ang kanyang lisensya at iba pang kinakailangang dokumento para sa baril.
4: Sa kabila nito, nananatiling mabigat ang isang tanong kung paano nauwi sa kamatayan ang isang komprontasyon na nagsimula lamang sa away at suntukan.
5: Isang buhay ang tuluyang nawala habang isang guro naman ang nagdamo ng tama ng bala. Samantala, kinumpirma ni Flores na isinampa na laban si Gillian ang mga kasong murder at prostituted murder kaugnay ng madugong insidente.
4: Ako, si K5 JR Kilantagaan, para sa Negros Investigative Report, K5 News FM.
3: Patay rin ang isang lalaki sa Moises Padilla, Negros Occidental, matapos umano itong manlaban sa mga pulis na nagserbe ng search warrant. Alamin ang buong detalye sa ulat ni K5 Ren Salgado ng K5 News FM, Bacolod.
7: Isang lalaki sa bayan ng Moises Padilla, Negros Occidental ay sinerbihan ng search warrant ng kapulisan. May aligasyon na ito ay nalaban kaya't nabaril. Pero ang pamilya ay nanindigan na ito ay tumakas lamang pero siya ay binaril.
8: Patay ang isang lalaki matapos mabaril ng mga kapulisan sa aligasyon na ito ay nanlaban sa isinagawang operasyon na maiserbe ang search warrant para sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act noong Agosto 30, pasado alas 4 ng umaga sa Sitio Toco, Barangay Idulingan, bayan ng Moises Padilla sa Negros Occidental. Kinilala ang subject sa search warrant na si Reynald Imulaga, 43 taong gulang at residente ng Barangay Idulingan, Moises Padilla. Sinabi ng kapatid ng napatay na lalaki na si alias Roland, pasado alas 3 ng umaga, habang nilalagyan niya ng tuwalya ang kanyang anak na masamang pakiramdam, may narinig siyang may umiiyak na parang may nag-aaway na kanyang pag-akala, kanyang hipag. Sumalit nang siya inumabas ng kanilang bahay, nilapitan siya ng isang lalaki na nagpakilalang pulis at pinagbawalan siya na lumabas dahil umano'y delikado.
9: Matagalain mo matyag, kaya mo nga wala ko nagtulog, kaya sige ko basa sa lapat, may butas ulo ya. Sa uli, may nabatsagan yung may nagahibi tapos may naglalisay. Kaya mo ito nagwa ko, kaya abe ko ang bayaw ko kagangutod ito na ginaway nga ari labalay sa piyaksang sapa.
8: Bumalik si Roland sa kanilang bahay pero makalipas ang ilang segundo, may narinig siyang mga putok ng baril at nakita na rin na may mga lalaki na nakatago sa likuran ng puno na nagpaputok rin ng mahabang baril.
9: Timing lang nitalik ko, nagsulod ko sa kundalam mo ito nagbinarakay na yun. Tisang pag ano na sir tapos na tiniruhay na makadto kami tani tiambal sa pulis hindi ka mo pwede ka palapit di.
8: Ayon naman sa isang kapatid ng napatay na si alias Bibi na pagkarinig nila ng mga putok ng baril kaagad silang lumabas ng bahay dahil kanilang iniisip na si Reynan ang nabaril. Ngunit nang makalabas sila ng bahay, hindi sila pinayagan na makalapit sa crime scene. Aligasyon ni Bibi na sinabihan sila ng kapulisan na nakaposas lang ang kanilang kapatid at sinaktan lang ito dahil nanlaban sa operasyon at ayaw magpahuli. Ngunit iba ang kanilang nakita.
10: Naghambal kami nga, pwede kami sir ka palapit, utod kami, gamo kami na, utod kami, doon kami sa manghod ko. Gasinggit ang pulis nga, dira lang kamu, hindi kamu di magpalapit, pulis ni, gamo na sila. Kundi wala kami mahimo, sir. Dito lang kami nag-ubra, tindog lang. Kagmamati kung gaano sa ginatawag na munto. Wala gisang gasabat, wala kami kabalunga, wala na sayagali.
8: Ayon naman sa asawa ni Reynan na si Pinky, wala siyang magawa dahil patay na si Reynan at wala silang pera para ilaban sa korte at paninindigan na hindi lumaban ang kanyang asawa sa 15 pulis para iserbe ang search warrant.
10: Wala lang tani nila ginamuto ang bana ko. Kung may search warrant, ginman sila nga gindala diri sa Amon Balay, ginman niya. Kahit Amon Balay ang tuyo nila. Yang ginpatsyan sa bana ko, hindi man sa Amon Panimalay.
8: Paliwanag ni Police Major Ryan Villasario, hepe ng Moises Padilla PNP, na sinubukan ng kanilang subject na si Reynan na magpaputok ng shotgun, pero hindi ito gumana. Kaya't kinuha nito ang caliber 45 pistol at pinaputok ng 3 beses.
11: Nagkakandang kakita sa implementation sa nga to na search warrant, no? Sa nga to na isa ka subject dira sa sityo Tuko, Barangay Nulingan, no? So while ga ano kita, so nagbato ni nga to na subject. So with that sang para maano naton, ma-overcome naton ang imminent danger sa nga to na, no? So naga-return fire ang aton na kapulisan. So amo to natabo nga napatay ng aton subject sang operation.
8: Para madepensahan ng kapulisan ang kanilang mga sarili dahil itinuturing na dangerous si Reynan dahil ito ay armado, nagawa nilang magpaputok sa kanilang subject.
11: So, luckily lang, no? Lucky lang tanga wala nag-malfunction ng iya shotgun, no? So ang iya ginapalupok niya sa amon is ang iya caliber 45.
8: Nagtamo ng maraming sugat si Reynan na ayon pa sa mga kamag-anak, may sugat sa paa, dibdib at ulo na naging dahilan ng kanyang ikinamatay. Para sa NIR, Negros Investigative Report, ako si K5 Red Salgado, K5 News FM.
3: Sa ating pagbabalik, photographer sa Bacolod Public Plaza, tuloy pa rin ang hanap buhay sa kabila ng modernong teknolohiya.
12: Masaling ka sa photographer sa buong way-way na gig kay Iti. Damo udaan sa mga cellphone.
3: Mapabilib ka! Kaya tutukan dito lang sa K5 NIR, Negros Investigative Reports. Yeah.

0: When the schedules try to wear me down, I need a supplement that works just as hard as I do. That's why I trust Clinica D3 Bio. D3 Bio's medium-chain fatty acids are a metabolic game-changer, helping my body burn fat for fuel while providing the instant energy and mental clarity needed for a flawless performance. No cravings, no brain fog, just pure, unshakable radiance. Because on that stage, every curve, every word reflects the strength of a queen. Clinica D3 Bio. Sculpt your glow, own your crown.
1: Alin ako subong sa menopausal stage. Ako yung mood, galain-lain. Hindi namin ako pamatsyag, matumbako, hindi ko kaginhawa. So ang nakabulig sa akon, ang Clinica D3 Bio, kag amuin ni nagnami, hindi nga akong pamatsyag. Sa Clinica D3 Bio, dasig ka mag-ayo.
2: Sulay ang kayuhod nga dala sa Virgin Coconut Oil nga na sa Clinica D3 Bio. Relax anay, mag-detox coffee mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
3: Indiagnose ako nga may bukol ang akong tiyan. Sugod ko pag-inaw sa San Clinica, DTX 500, kag Maltese, ang bukol sa akong tiyan nadula. Namong islamat sa Clinica, DTX 500, kag Maltese.
4: Ang D3 Bio, himo sang extra virgin coconut oil nga ginopdan sang vitamin D3. Sa D3 Bio, dasig ka mag-ayo.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline-based na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaban sa kidney problem at diabetes.
5: Sa ating pagpapapatuloy, isang fotograper sa Bacolod Public Plaza ang lumalaban sa hamon ng buhay. Kahit pahirapan ang kita sa pagkuha ng customer para magpa-picture dahil sa modernong teknolohiya sa ngayon. Ano ang diskarte nito? Alamin sa kwento ni Ka-K5 Troy Basa sa Believer!
6: Kung talento at kasipagan ang pag-uusapan, siguro walang problema ang mga photographers dito sa Bacolod City Public Plaza. Ngunit kung gaano kalinaw ang kanilang kuha, ganun din kalabo ang tinatago na kwento sa likod ng kamera. Ito si Tatay Federico, 78 anyos, nakatira sa barangay 2 sa lungsod ng Bacolod. Nag-iisa na lamang siya sa buhay dahil pumanaw na ang kanyang asawa at wala silang mga anak. Kahit na matanda na, kumukuha pa rin ng mga litrato si Tatay Federico upang may pangkain at panggasto sa pang-araw-araw. Ngunit dahil sa modernong panahon at halos lahat ay may cellphone, kaunti na lamang ang nagpapakuha ng litrato kay Tatay Federico at minsan wala ring customer. 50 pesos lamang ang presyo ng bawat litrato na kinukuha ni Tatay Federico. Simula noong 1990 nang nagsimula si Tatay Federico bilang isang photographer dahil sa kanyang pagkakayod, natutuhan niya ito at ginawa ng hanap buhay.
7: Guluan ng mga cellphone, why nagid eh? Kasi sila naman makakulak sa ilang kwan. Ilang cellphone, sila naman makulak. Makakulak lang siya, dua kasa, tatlo. Di, mag tatlo kasa, tag-siwenta, ka natin 150. Di, dalawatan naman bugas. Ano, muna natin na, para buhay na lumla. Makakailangan sa panimalay mo. Kaya, why makugar kila. Ako man labalay. Yung nga nakuhan ko kay wala ko may kami kabataan. Hindi o. Sulo-sulo ko nang ginisubong. Huwag na huwag na kuhan. Isa, magtaka parang amugin ang kitaon na kay eh, tungkol sa kapigaduhon magda sa mga tao. Kaya hindi mas nakapagulak.
6: Hindi bababa sa 5 ang mga photographer dito sa plaza. At halos lahat sila ang problema ay kakaunti na lang ang nagpapakuha ng litrato dahil may mga cellphone na ang halos lahat.
7: Sa may araman, mga pangayaw, kung ano yung maskara. So, sa may mga cellphone man sila, may south-south na may ilan man mga cellphone. May magkakula ka, 2 kasat, 3 kasat. Hindi mo lang nakalingawan mo eh.
6: Sabi nga ng iba, walang magandang kinabukasan ng mga taong tamad. Ngunit ang mga katulad ni Tatay Federico na kahit gaano kasipag dahil sa modernong panahon, sila naman ngayon ang malimit na lang na nilalapitan. Para sa Biliba, ako si Troy Lawrence Basa at ito ang K5NIR Investigative Report.
5: Inyo namang natunghayan ang mga balitang hatid ng buong puwersa ng K5 News FM Negros Island Region. Ano mang mga krimen, katiwalian at problema atin yan tututukan dahil ito ang mga balita na dapat ninyong malaman. Sa ngalan ng aming CEO na si Doc Ramil Uy at sa mga himpila ng K5 News FM sa buong Negros Island Region, kasama ang mga technical staff, news writers at field reporters, ako si K5 Brian Muden at ito ang K5 NIR Negros Investigative Reports.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
2: Kung nagama na ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar ukon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
3: Nagapalandulom na ang akong panulok kag pirmi la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pa lang kapulan ang akong patumarag na ayo ang akong ginabasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squadron Capsule.
2: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squadron Capsule.
0: Sport Biotics. Makabulig sa

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Champion.

0: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:02 na sa ngaga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Live mula sa K5 Broadcasting Center, narito na ang K5 Sunday News Program.
0: Mayong aga mga ka-K5, nagapalayag na ang Sunday News Program subong adlaw si TM Rizais 2026.
3: Live kitang mabatian sa bilog nga radio station sa K5 News FM sa Negros Island Region.
0: Live makita anywhere in the world, pinaagi sa amon official Facebook page sa K5 News FM Bacolod 101.5, kag Bacolod K5 Station.
3: Para sa aton nga mga pangulong dinalaan.
0: Para sa balitang lokal, lokal nga Power Advocacy Group nagapanawagan sa gobyerno nga tagaan sang prioridad ang Visayas Grid.
3: Sa balita national, VP Sara nagpiansa may angot sa mga kaso nga grave threats.
0: Sa balitang international, Australia apektado sa heat wave, ang mga otoridad naka-alerto sa posibilidad nga bush fire.
3: Sa balita sports, sa Sugar Drink Pickleball Tournament 2026 sa Bacolod, magatakop subong adlaw.
0: Sa balitang entertainment, Leia Salonga nakabatong sa star Hollywood Walk of Fame. Philippine Standard Time, alas 6:04 na sang aga.
3: Sa detalye sa mga balita. Ang balitang lokal ang gradulong sa inyo sang DTX Coffee Mix na nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: Sa balitang lokal, ang Local Power Advocacy Group pa nagapanawagan sa gobyerno nga tagaan sang prioridad ang Visayas Grid. Nagapanawagan na sa gobyerno ang Task Force Power Watch o kung TFPW, isa ka lokal nga group o kung na Power Advocacy Group nga tagaan sang prioridad ang Visayas Grid kasunod sa mga asud-asud nga rotational brownouts bangod sa kulang nga supply sa kuryente.
3: Sa pahayag ni TFPW lead convener Wenny Sanchon, dapat nga mapalapad kag ma-optimize ang transmission capacity agud mabuksana ang bugos nga potensyal sang renewable energy hindi lamang para sa Negros kundi para sa bugos nga Visayas.
0: Subo nga madasig ang pag-shift sa renewable energy kaangay sang solar, wind, kag hydropower, padayon niya naga pangatubang sang power supply constraints o constraints ang mga konsumidor kag mahal man ang balayran sa kuryente sa Visayas.
3: Pahayag pa sang grupo Claro nga mayara sang bottleneck sa transmission network kag kulang ang kapasidad agud nga madulong nga matinlo nga enerhiya gikan sa mga generation sites padulong sa mga panimalay kag establishmento.
0: Bangod sini nagapanawagan o kon ginapanawagan ni Sancho sa gobyerno nga padasigo ng pag-upgrade sang transmission infrastructure agud nga masuportahan ang integration sa renewable energy sa isla sang Negros kagkaingod nga isla sang Panay.
3: Dapat naman nga siguraduhon ang transparent nga pagplano ko upod ang mga konsumidor kag local government units sa grid expansion projects kag implementahon ang pro-consumer nga mga pulisiya nga nagahatag sang prioridad sa fair access sa renewable energy para sa mga residential kag small business users.
0: 67,000 nga balor sa smuggled nga sigarilyo ginsungka sa mga kapulisan sa Barangay Granada, siyudad sang Bacolod. Voluntaryo nga ginsungka sa mga kapulisan ang 67,000 pesos nga balor sa ginapatian smuggled nga cigarettes sa isa ka checkpoint sa Crossing Carmen, Barangay Granada, siyudad sang Bacolod, Biyernes sang gabi.
3: Sunod sa BCPO, nagapatigayon sang hard checkpoint ang mga katapos sa Police Station 5 nga ginapangunahan ng Manny Police Lieutenant Edney Balinario sang voluntaryo nga nagpalapit sa ilan duha ka mga persona nga nag-edad 26 kag 23 anyos.
0: Ila ginsungka ang duha ka mga box nga nagaunod sang isa ka gatos nga mga packs sang fourth nga sigarilyo kag isa ka box nga nagaunod naman sang 34 ka mga packs sang kanon nga sigarilyo.
3: Pahayag sang duha ila ginaligar nga gin-hire sila sang isa ka lalaki sa Barangay Mandalagan nga idulungan tatlo ka mga box sa Barangay Alangilan ka baylo sang 5,000 pesos.
0: Akon ang magabaton sa among delivery, amo ang magabayad sa ila.
3: Nagulat ang duha sa Barangay Alangilan proper sang duha ka oras apang wala sang may nagabot agud kuhaon ang mga boxes.
0: Sang ila ini nga ginabrihan dito na diskubrihan ang mga smuggled nga cigarettes.
3: Giliyo naman sila nga nagbiya sa lugar kag sang nakita nilang checkpoint, nagdesisyon sila nga palapitan ang mga pulis agud nga voluntaryo nga isungka ang mga produkto.
0: Duha ka mga kabataan pilason matapos ka mabungguan sang tricycle ang ginasakyan nga bisikleta sa Bacolod. Pilason na duha ka mga kabataan matapos ka mabungguan sang nagasukata nga tricycle ang ilang ginasakyan nga bisikleta sa Biyernes sa Pontebella Street, Purukpaho, Barangay Takuling sa siyudad sang Bacolod.
3: Sa pahayag ni Umpoy Castillo, isa sa mga nakasaksi, mga ukoy nagapaliko sa norte nga bahin sang dalan padulong sa Seventh-day Adventist Church ang bisikleta nga ginasakyan sa duha ka minor de edad samtang ang tricycle naman ang padulong sa natundan nga direksyon sang dalan sang nagluntad ang aksidente.
0: Sunod pa kay Castillo nga sang nabunggo ang tricycle ng bisikleta, naglabog ang siyam katuig nga bata samtang ang 12 anyos ang nagsulod sa idalom sang sidecar, kaupod sa bisikleta kag nalasakan.
3: Matapos ang aksidente, ginsiling sa ingban nga nakasaksi nga nagpalagyo ang driver apang ini ang ginlaga sa mga pumuluyo tubtob nga naglabot sa dalan nga ukon nga tubang sang Forest Park kag napabalik sa lugar nga ginuntaran sang aksidente.
0: Sa initial nga impormasyon gikan sa mga pumuluyo, nakaangkon sang pila sa guya, dugan kag butkon ang duha ka mga kabataan kag ginapatihan nga may mga bali sa tul-an bangod sa impact sa pagbungguan ay.
3: Nagpasalig naman ang driver sang tricycle nga si Alias Warren nga pagabuligan ang duha ka mga kabataan nga nabungguan agud mapabulong sa ospital.
0: Siyudad sang Bacolod naka-record sang 4 kaduga nga mga kaso sang ASF. Naka-record sang 4 kaduga nga mga kaso sang African Swine Fever ang siyudad sang Bacolod sunod sa Local City Veterinary Office o kon CVO Biyernes, Setyembre 4.
3: Sunod sa pahayag sang Assistant City Veterinarian, duha ka mga kumpirmado nga kaso na record sa Barangay Kabog kag isa sa Barangay Estefania.
0: Ang isa naman kadugang nga kaso ang na-detect sa ginpatigayon nga random blood sampling sa AVM Bernardo Slaughterhouse sa Barangay Handumanan bilang kabahin sang ASF surveillance kag monitoring.
3: Dugang pa sang veterinarian padayon nga ginapabaskog sang CVO ang ila surveillance monitoring kag disease control measures agud mapadasig naman nga ma-detect kag malikawan ang paglapta sang ASF.
0: Ang balitang national ang ginadulong sa inyo sang DDX 500. Ang DDX 500 ang may powerful compounds na makaprevent sang liver damage.
3: Available naman ang DDX 500 sa Maze and Wellness Center sa ground floor sang Plaza Mart, Bacolod City.
0: VP Sara nagbiyan sa may angot sa mga kaso nga grave threats. Personal nga nagpadulong sa Quezon City Regional Trial Court o kon RTC, si Vice President Sara Duterte agud nga magbiyan sa kahapon Sabado, Setyembre 5.
3: Madumduman nga nagpagwa sang arrest warrant ang Quezon City RTC Branch 98 may kaangtanan naman sa iya mga kaso nga 3 counts ang grave threats.
0: Ang piyansang nagabalor sang 120,000 pesos para sa kada count.
3: Sa payag ni Attorney Michael Powag na konsiderar na nga nagsungka ang vice presidente.
0: Nagsumiter naman sa kaugalingon niya nga litrato si VP Sara imbis nga magpakuha sang mugshot kaging kuha naman sa mga staff sang korte ang iya fingerprint.
3: Sa payag naman ni VP Sara matapos magpiyansa yagin pahayag nga nakabaton siya sang pagpamahuga humalin pa sang 2023 kag nahadlok siya para sa iya mga kabataan. kabataan.
0: Ang mga kaso nga grave threats ang may angod sa iginaligar pagpamahog batok sa pamilya ni President Ferdinand Marcos Jr. kag anay Speaker Martin Romualdez.
3: Sa dugang pang balita national, mga manunudlo magabato na sang dugang sweldo sa 2027 suno sa DBM. Magabaton sa dugang nga sweldo mga pampubliko nga mga manunudlo sa 2027, lakip na mga dugang nga benepisyo kag oportunidad para sa ilang nga career suno sa Department of Budget and Management o kung DBM.
0: Sa idalam sa proposed 2027 National Expenditure, ginpahayag sang DBM nga sentro sang administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. ang malapit nga o kung na ang malapit sa 1 trillion pesos nga alokasyon para sa Department of Education.
3: Magabato ng DepEd sa 975.96 billion pesos nga budget sa 2027, 5.11% ini nga mas mataas kung ikumpara sa 2026 nga level.
0: Sa net increase, 61.2 billion pesos ang magakagto sa personal services funding nga nagahatag sang dugang resources para sa mga manunudlo kag iban pang personnel sang DepEd.
3: Para sa isa ka teacher 1 ngayon sa salary grade 11, ang monthly basic salary magataas sa 33,387 pesos sa 2027 o kon 1,682 pesos nga dugang sa sweldo kung ikumpara sa ilang 31,705 pesos nga sweldo sininga tuig 2026.
0: Magabaton man ang mga manunudlo sang 10,000 pesos nga annual teaching allowance samtang gindoble naman ang pondo para sa expanded career progressive o kuna progression program.
3: Samtang tuyo nga pagpangawat sa isa ka pawn shop sa Tarlac na paslawana mga sospetsado arestado. Walo ka mga sospek ang naaresto matapos nila napaslawan nga mangawat sa sulod sa isa ka pawn shop sa Banwasang Santa Ignacia sa Tarlac, Biyernes sang aga.
0: Sunod sa pahayag sa mga kapulisan, mga last jazz sa 30 sang aga, nag-alarm ang security system sang pawn shop nga nahamtang sa Romulo Highway, Barangay Poblacion West.
3: Gintrigger naman sang alarm ang tawag sa 911 kag madasig nga nagresponding mga kapulisan.
0: Ilang nga naabta na nga abre ang roll-up door kag nahibaloan nga nakasunod ang mga suspects sa drainage system.
3: Lima ang tigayon nga naaresto samtang tatlo naman ang nagkapalagyo apang naaresto man sila matapos ang pila ka oras kung sarin nagahulat sila sa isa ka Isuzu Elf truck.
0: Nakuhaan ang mga suspects ang pistola, tatlo ka mga granada, isa ka rifle grenade o kung rifle grenade, walo ka mga sachet sa ginapatiyan, shabu, salakyan sa mga suspects, kag mga kagamitan nga ila ginusar, agod nga makasulod sa establishmento.
3: Sa katapusan nga balita national, habagat, posible maglawig tubtob sa katapusan sang Setyembre. Ginpahayag sang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kung PAGASA nga tubtob sa katapusan na lang sang Setyembre nga mabatsyagan ang southwest monsoon kun habagat.
0: Sunod sa PAGASA, pila ka mga lugar sa pungsod na naka-eksperyensya na mahinay nga mga pag-ulan sang nagligad nga mga simana. Bangod sa kalabanan sa mga bagyo ang nagapadulog pa sa norte kag mahinay ang mga ini.
3: Padayon nga maka-eksperyensya sa mga pag-ulan ang Luzon, Occidental Mindoro kag Visayas kag may posibilidad sa gihapon sa mga mabaskog nga pagbubo sang ulan kaangay sa eksperyensyahan sa Quezon City sang nagligad nga Agosto 17.
1: Balita International.
0: Ang balitang international ang inadulong sa inyo sang D3 Bio.
3: Ang D3 Bio may virgin coconut oil nga may antibacterial properties nga makabulig batok impeksyon.
0: Australia, napektado ako ng Australia, apektado sang heatwave. Mga otoridad naka-alerto sa posibilidad ng mga bush fire. Naka-alerto na mga otoridad sa New South Wales sa Australia matapos nga maka-experyensya sang heatwave ang pila ka mga lugar sa rehiyon.
3: Sunod sa National Weather Service ang pungsod, posibleng nga magdangat sa masobra 33 degrees Celsius ang temperatura sa syudad sang Sydney kag maka-experyensya sang mala kag mahangin nga panahon ang pila ka mga lugar.
0: Bagod sini, kinakahadlukan subong sa mga otoridad ang pagtuhol sa mga bush fires sa kagagod nga malikawan ini nagapapanaog na sila sang bana sa paghimo sang campfires.
3: Masobra 5.6 milyon naman ka mga residente sang Sydney ang apektado bangod sa heatwave.
0: Ang balitang sports ang inadulong sa iyo sang Mighty C.
3: Nagabulig ang Mighty C sa pagtinlo sa dugo kag pag-maintain sang masulhay nga blood circulation.
0: Take a Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Sugar Drink Pickleball Ball Tournament 2026 sa Bacolod, Magatakop, Subong, Adlaw. Nagbukas ang Sugar Drink 2026 sa Paddle Ground, Bacolod City, Biyernes ang aga sa Setyembre 4, 2026. Iniantato ka adlaw ang kompetisyon sa pickleball humalin sa Setyembre 4, Tuktuba sa adlaw sa Setyembre 6, 2026 nga pagatambungan sa 244 ka mga grupo kung sa diin mayara sa 438 ka mga players salin sa Visayas, sa Luzon, Cagbindarao. Tuyos ang Sugar Drink 2026 nga mapasanyog ang kultura sa Negros sa pinaagi sa pickleball kung sa diin ginkilala ang sugar industry sa probinsya. Samtang yung tipo ng kada komunidad agod nga mag-compete, mag-connect at mag-enjoy sa bagong sport na kinakahiligan sa tanan. Nagala o man ang nag-organisa sa sugar drink na ini nga manging tinuig na nga aktibidad sa isla sa Negros.
3: Ang Balitang Entertainment ang ginadulong sa inyo sa DTX Beauty Soap. Kag sa aton Balitang Entertainment, Leia Salonga na kabaton sang star sa Hollywood Walk of Fame. Nabaton na sang aktres kag singer nga si Leia Salonga ang iyang star sa Hollywood Walk of Fame sang Biyernes, Setyembre 4. Sang tinalikdan nga tuigin, anunsyo nga nalakip ang Filipina award-winning artist sa Walk of Fame Class of 2026. Si Leia man ang labing unang nga Filipina artist nga nakabaton sang prestigyoso nga pagkilala sa Hollywood Walk of Fame.
0: Good morning mga KK5. Kamusta ang inyong sininga Sunday? Happy Sunday, happy weekend sa atin sininga mga KK5.
3: Yes, good morning K5 ka.
0: Yes,
3: kamusta ang inyong Sunday?
0: Good morning KK5 Troy. Okay lang si Leia.
3: Bongga si Leia, no?
0: Iniwa ko long.
3: Nakikipariente ka kay Leia. Ngalan ka sa ngalan mo. Kanigin mo tangan mo pag ito, ano, no? Leia, Defensor, Longa.
0: Pero tigrabi, gid si Leia, no? Diba? Imagine, siya na yung gin kadak-anta, kung nadak-anta nga, singer-artist.
3: Correct.
0: Kansa
3: iba niya nga pungsod, K5 ka, ti may mga singers, sa mga Disney, mga mama na blau. Atun diya, si Leia, ginaya ang magkanta, si Bla, grabe, Bla, ang pronunciation, ang diction, diba?
0: A whole new one.
3: Hindi na yan. Pero grabe, K5 ka, kay team ng, di ba, nabato niya itong amot.
0: Yes.
3: Ang star na mula ginalang pakabakal.
0: Yeah. Grabe, no, may ara na siya. Imagine, she's a Filipino, Latin American.
3: Di ba? First ever nga Pinay, no? Nakabaton sa amon na.
0: Pero wala, nakabalo pa si Miera pa yung band, di ba?
3: May masunod pa gid.
0: Yes, di ba? Grabe, gid si Leia.
3: Pero ang namilanda, K5 ka, kay team, isa na muna siya subong kasikat na sa iyang kapangalan, kag nag-boom na gid. Wala yung gidyaging kalimtan ng iya nga pagka-Pinay.
0: Yes,
3: no? Ipasalamatan niya gidya ang mga mga nagatag siya sa oportunidad, no? Sa nagasugod pa lamang siya, di ba?
0: Yeah, oo.
3: Di na sa gali, nag-start. At bulang...
0: Sa Miss Saigon.
3: Oh, Miss Saigon, di ba? Bata pa lang sa, no?
0: Bata pa to sa iya ka K5 Troy.
3: Nami tingog ba lang?
0: Nami pala tingog. Ah, ano na gali? Yung ginkantaya to? Nalipat ko. Pero do something eh...
3: Nalipat ko? Ako to binitudlo sa iya sa tayo.
0: Journey, isa na sa mga kanta niya ang Journey.
3: Paano na siya?
0: What a journey.
3: Wala ka na, Wiki, Leia ka.
0: Leia Longa.
3: Walang sana, kamanggit mo pa inali.
0: Wala yung gig. Pasan siya, gin sa mga K5 na to, na late ang atong sininga live, nagka-technical error lang.
3: Pasan siya, man, kundo ka, medyo dulom si K5 ka.
0: Na nagano, pag ganit, tugat-tugat-tugat, pag ganit.
3: Sa sunscreen na gura. Sa sunscreen.
0: Thank you sa sunscreen. Pero tika K5 Troy, ibalo naman naton kung ano naman ang atong sininga pag-aistriyahan. Sa ikaduwa naman yung edisyon sa atong sininga pag-aistriyahan. Ang tiyo, tawala pa.
3: Pero wala pa siya?
0: Natulaton ang atong sininga tiyo. Sa mga K5, balikan naton pagkatapos sininga.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

ano? Yeah, nating alas, sa kikinis lang ko ganitang guta.

0: kitchen din.
1: Wala ko kamalo ko. Ito ko lang, idea siya mo ginamiss ka. Hindi pa Christmas? Good morning, mga K-5!
0: Good morning, K-K5 Boom, K-K5 Troy.
1: Yes, K-5 ka, nang nagabalik naman ang inyong pamahaw kong Domingo.
0: Yan.
1: Programa nga chika ang pamahaw. Kag-istorya nga wala, diri wala dito. Ako si K-5 Troy.
0: Ako si K-K5 Carla.
2: Good morning mga K-5, ako si Isa Kalupok, Boom Granada.
0: Yon. Dumatsyagan ko nang in-horror ang ato ng intro.
1: Gabi. Kasi na lang, kasi na. Grabe, sa tingin mo itong Halloween.
2: Ay, tood ka. I'll be monitor.
1: Happy Bermans!
0: Happy Bermans! Happy, happy Sunday! Happy, happy day!
1: Well, today, K-5 ka, is the first Sunday of the month.
0: Yeah, no? First Sunday of the month, it's September 6, yes. 2026.
1: Happy Sunday mga ka-K5!
0: Happy birthday sa tanan nyo, may mga birthday!
2: Uh-huh. Happy, happy birthday!
0: Happy birthday!
1: Oy, advance happy birthday, Galia, sa kay Miss Dana Dominic Gravino.
0: Hey, hello madam, happy, happy
1: Hi,
0: birthday!
1: Hi ma'am, happy birthday! Amal yun na K-5 ka, o nang anong tanak ko no? I-greet sa ako nulila, ay kung emotion, kira ka sa TikTok, ano? Happy birthday, six sides!
2: Sad! Tanligan! Sad!
1: Ano yung mga muna?
0: Sige!
1: Okay.
0: Sige, game, ikaw na!
1: Okay, nang six sides, sad! Happy birthday, ma'am, uy!
0: Dana Uy!
1: Dana Uy! Happy birthday, Dana Uy! Ikaw yan?
2: Ano na gani? Six?
1: Sad nga ni!
0: Sad!
2: I mean, ano gani?
0: Sad nga ni! Sad!
1: Happy birthday, Dana Gravino Uy!
0: Abi, lain na, ang tingaw lang!
2: Dana, before ka mabal mo, six reaction!
1: Laigurul ka lang mo sa TikTok!
0: One! Ikaw lang gani! Happy birthday, Miss Dana Uy!
1: Happy birthday!
2: Happy birthday, Miss Dana!
0: Kagi, syempre! Happy birthday, mga sa atin sini nga OVP!
1: Happy birthday to you! Happy birthday to you!
0: Boss pa to gali!
1: Ay, boss pa! Advance!
0: Yes, advance! Happy birthday sa atin sa nga OVP ka K5 Ulchan Castanio!
1: Happy birthday!
0: Wow, grabe! Ka-rhyme!
1: May blending!
0: Yes, so diba ka K5, kamusta? Doon ka namin sa atin sa nga background music, Christmas
1: gani,
0: sa Christmas.
1: No?
0: Pila na lang ka days? It's 110 days before Christmas!
2: Naputos na. Ang regalo ni Ihado.
1: Ay.
2: Nabili ka bad ko to.
0: Advance ba?
1: Mga maninoy, maninay.
0: Yeah.
2: Nabili ka bad ko. Bili ka bad
1: ko. Ano? Regalo? Regalo?
2: Puto to blirod.
1: Siya mo naman higisa yan, no?
0: Di na ready nyo na ang inyo, sini nga mga regalo sa inyo, sini nga ihado.
1: For sure, si K-5, boom, damo-damo, giniayado, yeah. Kagayada.
0: Isipay ta ihado, kagihada.
1: Hello? Wala ba ako?
0: Kasi masunggod.
2: Ako niya, doy, ano lang i...
1: Pila-pila.
2: Dua lang.
0: Dua?
2: O dua lang.
1: Dua?
0: We.
2: Dua lang tuod.
1: Ang nakilala mo.
2: Dua lang tuod. Dua lang tuod.
1: Ay, dua lang. Ako wala pa, yan, ano siyempre.
0: Ay, tuod, wala pa.
1: Wala pa, bata pa kuya.
0: Hello?
2: Wala mo na sa pagbata-bata, yeah?
1: Ay. Hoy, pero di ba ako nung bawal ako nung indian, di ba na?
0: Yes, so bawal na indian. So that's why...
1: So pilayin mo. Pilang wala mo na indian.
0: Pero di, I'm proud to say nga siguro ara pa lang gidya sa 15. Ang iba niya
1: lang. Mo ba?
2: Sa edad mo nga 45 ko.
0: Ang gabi ka naman! 45 ko
2: siya. Sa edad mo nga 45 ko, 15 ang imo nga.
0: Ara siguro sa 15, okay.
2: Inaanak?
1: Grabe, buto mo ba? Kinala mo na tanan?
0: Siyempre, oo. Oh.
2: Ginaregalawan mo na tanan?
0: Ha?
2: Ginaregalawan mo na tanan?
0: Ha? Siyempre, oo. Kung makita na kami. Kung hindi, ti, siyempre, oo.
2: Bro, bala yung nasa buong niya nga, hindi rin na show. Ano?
1: Hindi na show.
2: Ang mga na lang. Dapat ko rin ang mga ihado, ihada na nang gapasko kay Manino, ikaw ka Maninay.
0: Kunti ko lang na eh.
1: Kunti ko lang eh, pero kung mga 1-year-old palagi, paskuhan ka.
2: Siyempre mo tamo man si sitwasyon, Troy. Pasagat sa akong veneer.
0: Mano, giret.
2: Conflict paid namang ireta ko do.
1: Isa mo lang kung ito mong paid.
0: Good morning sa atin sa inyong mga Team Loyal, Ma'am Bings Delphine, Ma'am May, Ma'am Julie. Hello, good morning. Good morning din sa family, Sir Son. Sa barangay... Masilingan. Good morning, good morning.
1: Yes, and good morning man K5 ka, K5 Boom, no, sa aton dira sa mga naga, mga listener nato, no, dira sa may merkado, sa may Burgo, sa public market, sa downtown, no, kag sa Banang Libertad, no. Good morning sa inyo dira tanan.
2: Okay, yes, kay Mami Lili Inting Balinas, good morning. Kay Sir Wilson Villana, sir, good morning.
0: So hindi ko kinalimalim. Banman, yeah. Happy birthday, Ma'am Mary Rose Supriano.
1: Wow, happy birthday.
0: Yes, that's happy birthday. Happy birthday, ma'am. God bless you.
2: Advance
0: always.
2: Happy birthday kay Sir Aljan para buwas.
1: Ano yung mga mensahe?
2: Ha?
1: Anong mensahe mo kay Sir Aljan? Speechless, sa?
0: Speechless, sa?
1: Emotional, good, sa? Happy birthday, Sir Aljan!
0: Yes, happy, happy birthday, Sir Aljan! Wala na, eh, maano na gini, hindi na gusto na makibot, boss. Kaya yung pagwata ng birthday na, boss.
1: Ay, pagwata.
0: Ma'am Gina Borja, good morning, Sir Genere. Tabara, good morning. Ma'am Gina Porano, good morning. Good morning, dira kay Ma'am Joy Gonzalez Magallanes. Good morning, dira sa inyo.
2: Kay Ma'am...
1: Kaya na mawalay, wala niya.
2: Wala, basta wala ko na tulog. Kaya ulan ang gabi.
1: Ay, ulan ka?
2: Basta sa ulan.
1: Hindi, karaman niya na
2: kanto. Walang masisilong.
0: Agay.
2: Bay kapote, mantatood. Pero hindi makaigo.
0: Sir Renato Constantino, good morning, magandang umaga po. Live watching from Taytay, Rizal.
1: Wow.
0: Near Antipolo City, shoutout Barangay 16 Libertad, bye-bye sa inyong Shine Boy Boys ng Bacolod, the Plaza. Adyan ito sa Plaza Mart noong 1970s. Again, good morning, Pilipinas. God first.
1: Ako naman nang ginasiling kay Five, kay Five Boom, nga kay Berman, yeah. Kay lamig ng simoy ng hangin.
2: Talagin ba?
1: Ano naman, ha?
2: Kung kalahin sa tsura, yung gado.
1: Ano, grabe sa sato, na perfect siya,
2: fresh.
1: Perfect.
0: Salamat ka kay puti ka.
2: Ganyan, no? Wala, hindi mo dahil. Nabiyahan ko ka-fresh kayo. Doon ginawa yung Bermans.
0: Yung Christmas light na to.
1: Ganyan ka. Katililing ting-ting. Lera, nung kita, tutanggit sa mula mo, Diyos.
2: Nakakita ko,
1: Diyos. Inay lang kayo, kasi magtaas ang dugo. Inay lang. Nakakita ko,
2: Diyos. Horse, ang dito sa'yo.
1: Wow. Grabe ka.
0: Alright. Pasansya.
2: Mago ako.
1: Kamardagulan, balaya.
0: Ma'am Annalyn Mahinay, good morning, Ma'am Carla, Sir Troy, Sir Boom, may kapamatigig kami dari sa Barangay Tadlong, Sagay City, Ma'am Rosie Magbanwa, hello, good morning, dira, doon na palangga, naging dira ni Kaki5 Kulin, Kaki5 Sheena, ang Sagay, hindi naging sila kapuli dari sa syudad sa Bacolod.
1: Haba ko gani, K5 ka, nga, okay lang siya, no, nga, dira ka, no, ari kami ka mga friends mo, pero dapat pagbalik mo, may ginapakilala ka na din sa amon, Base pala, Miss Colini, pagkitain na sa...
0: Siya, ganito pala. O na yung
1: no,
0: isa.
1: Si sister na siya mo, sister.
0: Yeah, sister. Pero tinag-enjoy sila ni Kaki5 Colino dito sa area sang Sagay. Kaya nga, wala na din sila nakapuli.
1: Doon dito, nasigit sila yung matiner, no?
0: Ganito, hindi na nalang kamuha duwa. Nalang kamuha.
1: Nalang kamuha, why na? Ari lang kami, why makami kasunggod?
0: Kaya, why? Bay na sila.
1: Tuno ka. Mapasta to? Mapasta to?
0: Speechless, oh.
1: Nano, huwag ka na kambal daw.
0: Gani, huwag ka na kambal daw.
1: Ikaas naman ang imo nga, no?
2: Wala. Good morning, anay kay Ma'am Gina Porano. Good morning, dira sa imo sa Barangay Estefania.
0: Good morning, Ma'am Bings. Miss, sir, patamyaw ko lang. Nanay Feli Lodimay, Mary Joy, Barcelona, Ashley Villamor, Ninita Delphine, Violeta Minias, dari sa Blooming Treats Mill, Akon Smallville, ano ni? Smile Village. Two more siya. Kapamati mo sila subong.
1: K5 ka, K5 mo. Meron dumaan akong topic.
0: Go.
1: Ano, since ano, nalapit na nga to niya Christmas, yeah. Siyempre uso na nga nag-post sa social media mga regalo, mga achievements mo.
0: Yes.
1: Diba, ano ka mo na bala? Pamangkot. Okay lang bala sa inyo nga i-post ang isa katao ang iya sinya nga achievements sa live sa social media?
0: Of course. Yan na yan, right. Hindi, siyempre, gusto yung man mapakita kung diin na saya sa sakaron, di ba? Hindi man na siling yung nag-natural brag. But to inspire.
1: Wow, grabe.
0: Correct. Pero,
1: may pero.
0: Pero, niyara gid yung mga bantahira.
1: Amo lang na, ano?
0: Yes.
1: Amo lang, kung guru dapat na to, ano? Dapat bala nga bantayan.
0: Yes, dapat nga bala, nga, gidman bala bantayan ang achievements ng iban.
1: Hindi eh.
0: Oh, na, nina. Diba?
1: Hindi eh.
0: Ano gamo?
1: Kaportikol, ganyan
0: pala. Isa pa pala ni Leo.
1: Nga, ikaw, okay na pala si Leo na, ano, nga, mag-post ang isa katawasang achievement.
0: For example, ako
2: mag-post. Of course.
1: Oo.
2: Iya, right?
1: Diba?
2: Kung baga, kada tao, kita yan, meron kita right,
0: kinaiya.
2: No?
1: Account siya diba? Na yan, siyempre, magusto yes. na siya sa post
2: If
1: niya.
2: If you don't want to see my post there, you can unfollow me. You can unfriend me.
0: Wow. Okay, unfollow ta ka later.
1: Follow ta sa karon. Okay, doon ka lang, inagin niya na ganilabay sure. siya ka social media.
0: sure!
1: Ano yung mambal mo yan sa nagpamantay sa ano?
0: Mga batahira.
1: Batahira sa social media. Diba, ma-post ka lang, ara sila doon, ka-view sila dayon. Kaya, ragin na, no, sa story mo, mga non-follower.
0: Yes.
1: Diba?
2: Ako damo ko na bala mga non-follower. Amo nagali. Abi ko ga automatic gwa na sila mga timeline.
0: No, wow. Hindi. Kung i-search ka nila,
1: i-stalk ka, no?
0: I-tap nila imo nga profile, magwa na da ako may story kamo. Magwa na dang
1: correct.
0: Once nga i-tap nila imo profile, magwa na da.
2: Pero muna gani nang wala man sila mutual friends account pero ga non-follower gani.
1: I-stalk ka
0: gani. I-stalk ka gani.
1: Hindi kamo friends, oh, pero gitan-aw niya imo nga story.
2: Why they stalk me? Hindi man kami gani.
0: Curious sila sa kabuhi mo doy.
2: Kasi maybe may gasugo sila no nga. Na account kami tontang kay ko na ako yeah. nakilala ko di ba so ma ano ko goro
1: mahambal mo sa kapamantay
2: mahambal sa kapamantay mind your own business
0: yes
2: no so bantayin ka buhi mo daga hindi ka buhi ko di kay happy nga ako nga life
0: diba?
2: Kay once again intrad mo ka buhi ko gagamong ako nga
0: utok
1: ay, pero mas nami pag ilang garit garit pon mo pag ija balaw no
0: yes oo inabalang ka story ka or ga post ka inabalang may question o ano na ni di ini
1: diba na ag nami gid mag-post ya kun tapos na balaki gid
0: yes.
1: Para bulang makadto ko sa amo ni tapos gina grabe nang pagtan-aw nila si mo. Gina evil eye ka nagalino.
0: Yeah. Amo gina sumawag uso, evil eye.
1: Amo na nga ang iban ga post na lang after na sang
0: yes.
1: event, after na nga after sang achievement.
0: After na sang achievements, di ba?
2: Iban gani may ara pero wala ga post.
1: Ala,
2: may ara pula.
1: Marami gid sayang nalalaman yun,
2: may
1: no?
2: May pula nga
1: ano? Ay, sorry sa yado.
0: Sorry sa yaho.
2: May pula nga heart.
1: Ay. Ang may Christmas na mo.
0: May Christmas.
2: May pula nga heart.
0: Pero hindi nga ako
2: sa nga. City of ano to gani? City of
1: Love?
2: Hindi, Love Iloilo na niya. Ano ganing city ang ano tan? Ang Cebu tan?
1: Ano?
0: Nag-loading ta.
1: Smile lang na wala.
0: Tood no? Ano? Ilan to? Ako,
2: city of ano ganing Cebu tan?
1: City of Tiyatun sa Bacolod, City of Smile. Sa Iloilo, City of Love. O anong Cebu? Ano na?
0: Wait.
1: Pakusog-usog internet, ha? Ano, gato-do si Ethan.
0: Ah, Queen City of the South.
1: Ay.
0: Okay. Oy! Find me, Mina! Wait!
1: Ipagwabitan.
0: No!
2: Ipagwabitan.
0: Ano? Kailan tani ko nakatupis?
1: Sino na ka mga ayado mo?
2: Hindi, ayan ang mga Junakis. Soon
0: wait,
2: to be.
0: Wait, Ethan, okay lang tani ko nakatupis. Isipin siya nakatupis, mangkutan.
1: Wow!
2: Hindi, kaya basi may maglabaw na karoon niya.
0: May kilabot niya. Kaya nga yan, kuya, kung magtupis ko.
2: May whale na kong malabaw.
1: Kaya lang na, huwag ka panagunago sa ano.
0: Sa ano?
1: Sa ayado, ayada.
0: Ay, wala ko yung kapanago yan. Eh, bala ka
1: po. Relax! Lumangkot lang ko.
2: Aran ng whale.
1: Ba.
0: Ikaw ang whale.
2: Imagine mo, ipamangkot ko siya kung anong city ang Cebu. Amo ito yung pagwa yun.
0: Gani!
1: Ano?
0: Queen City of the South
1: ang Mermaid. Cebu City. Mermaid, di ba kita? Yaya.
0: Queen City of the South ang Cebu. In fairness ha, ang Cebu, kanamigid man, namigid man ang Cebu.
1: Diba?
0: Pero mas laba lang gid galing ang Negros.
1: Ang anong laba?
0: Pinakalaba, pinalapad ang Negros kaysa sa Cebu gali.
1: Pero feel ko yadriya sa Negros, sa K5 ka, mas damo niya guro yung mga plantation niya yun.
0: Oo, damo.
1: Damo yung green, gini yung makita mo yan.
0: Oo, tikilain naman niya abi ang ginakwa sa palangabuyan ang Cebu eh. Lain madriya sa
1: mga tagas yung mga buildings sa Cebu yan, yeah. No? K5 ka, diba?
0: Amo na siya ang oldest city sa Philippines. Yes, the oldest city in the Philippines. Pero tigaling nga ton, siniya nga, ano ni, nangin, ano, amo ang Manila, no? Diba? Instead of Cebu. Pero ti, just visit Cebu.
1: Ano na kanilang nga festival, da?
0: Santo Niño.
1: Ay, okay.
0: Yeah.
1: Wala gawin to the sun.
0: Yeah.
1: Pero wala mo na sa lugar. Wala yung harapang bitlang. Wala man maging kanto.
0: Pero wala po kaya kakagawa. magto sa proper Cebu.
1: Nakadto ko na sa may ano, mismo. Sa Simala, bala?
0: Yes,
1: Simala
0: Church. Ko, yes.
1: Diba? Dugay na ito, elementary.
0: Naka-visit man kita sa Simala. Yeah.
1: Well, speaking of church, di, yeah. Sadya, magsimbang gabi kay Five
0: Ka. Ay, oo, tama, diba? Tama. Gasimbang gabi ka man.
1: Of course.
0: Nakompleto mo man ang sham ka.
1: Yes, kagi ko na kay Five Ka. Kaya diba, ang bako, no? Wow, nagkanto simbang gabi. Ganun. Kaya mali ba kuno nila kun ma-perfect mo kuno ang pirang ganing kadlaw
0: 9 days.
1: Ah, 9 oo.
0: 9 days before Christmas.
1: Ma-kumpleto mo na kuno, ma-wish ka, 'di ba, mo na.
0: Yeah.
1: Then ang wish mo kuno matuod na. Uy, diba, sa totoo, wala kay Five, correct tuod gid man tuod.
0: Kagit ko na mo. Yuan,
1: diba, no?
0: Yes. Bisan pa hindi ka ni Christmas or hindi, nasa 9 days ya, basta ka pangamuyo, ka lang ara imo faith. Matupad gina iya.
1: Pero dito gid jama likawan niya ang mga moments bala sa sibang gabi nga.
0: Yes.
1: Pag katalawaan wala yan na.
0: Gumili
1: si Father Rico, yan aga.
0: Kapiyong-piyong ka. Oo. Amo na gani nga kung mag ano na gani, mag misa na dapat attentive ka.
1: Oo, di ba? Ano gani 4 a.m. no?
0: 4 a.m.
1: Depende kasi sa simbahan, no?
0: Depende sa

0: Ano man
1: din? Oh, wala, inepisode
2: ko. Geng.
1: Ay, hindi diba? Na yan. Hindi niya ba? Bawal niya tan.
0: Bawal niya magsando si Mang Gabi yan.
1: Bawal niya tan. Ba, ato ko nung una, okay-okay pa. Bala dapat sila ano, basta...
2: proper ano, dress code. Yeah.
0: Damo naman isang, ano, damo naman isang mga pamatanon. Yes. No? Nga naga, kanto-kanto simbahan. Pero ito, syempre, ha, halong, ha, kagti... Ang kanto yeah. Taya simba, hindi iyas ang ginamo. Kaya yes, ano mga ginamo, ang kakatabo mo,
1: yes.
0: No?
1: Yes. Pero may forever ka man niya nakita sa Simbang Gabi.
0: Ako?
1: Oo.
0: Gafocus ko ya bisa, misa, sa pari.
1: Amo na ganit, kiti for me, kamo yung nakita na, ikag nag of the night, di mabal tamag nga forever.
0: Pero feel ko, may araguro nga, may nabuo, guro nga, ano, no? Nga love, kapag palang gaanay sa Simbang Gabi, di ba?
1: Oo, no comment ako na.
0: Ano na, ano na, kabo?
2: Ano na, sa kristal, diba? Oo.
1: O hindi ah. Kasimba, taya.
2: Pero ako mo maginaguro, ginaano yung pagkid, ginaporsige, yung
0: sa Kristal, gina sa muna yaban ha?
1: Oo. Ay, ala. Gabi ka mga cheese. Ari ko di ha?
0: Ay, ara ka tagal eh. Tari ko ga, no? Gawumili, di ko na si Father. Gawum na siguro.
2: Gapasiplat.
0: Gapasiplat.
1: Gabi naman, hindi dapat masimbagin siya. Hindi yung silinga, tambay ka lang diyan. Masimbagin siya. Kaya mo naging kagto.
0: Kagitry mo man yung magbuklat sa watam.
1: Hindi ka magtulog.
0: Oh, pwede naman ang kadugap yung piyong ka lang. Gapabati, ang dalunggan.
1: Oh, yes. Pero 110 days pa. So may harap pa sa 101 nga preparasyon anti sang 101.
0: Pa?
1: Oo. Preparasyon pa sa Simbang Gabi.
0: Preparasyon sa Simbang Gabi. Kag-preparasyon yung magsupot-supot para sa mga inugregal.
1: Na. Sakto na.
2: Nara kami to Troy Baklan yung regalo nga hagtuan namo ni Miss Carla every year.
0: Wow.
2: Na tuig nga maka
0: Barato.
2: Barato pa sa barato.
1: Ayo, oh, yeah. So, barato pa sa barato.
2: Tuguan ta ka Troy.
0: Go.
2: Pero looks expensive. Pero yeah. Cheap ang price.
1: Yeah.
0: Mati nami na, no?
2: Kay Boom. Yeah. Boom.
0: Wala.
2: Cheap. Huh?
0: Salote ka dyan, no?
2: Anyway, good morning, anak kay Sir Romar Duran.
1: Ma'am Celia Bitches Escamos, Morning Idol Boom Granada. Good morning, Ma'am Sara Bilare. Good morning, Ma'am Gina Porano. Good morning, Ma'am Rachel Noblasa. Good morning, everyone watching from Hinigaran. Sir Leonardo Sevilla. Good morning, Ma'am Je Lechado. Good morning.
2: Kaya George Pinida Gaspe. Good morning, Miss Carla, Sir Choi. Sir Boom, listening this sa Barangay Tangub, Subong while ga duty. Good morning. Kay Maria Teresa Kauntao. Good morning, mga ka-K5. Junimay Riteta. Good morning.
0: Yes, and good morning. Ano naman, no? Diyos ko, sige, tayo niyo mo na daw. Bagi lang flash sa TV. Makibot ka na lang kung anong magiging pang flash niya.
2: Bakit naman siya flash at lang nakatupin. Gani.
0: Mas mo na makita. Dabas mo, ano mo lang?
1: Kasi Diyos, disan ka na naman.
0: Oy, tan. Bo, Diyos ko, yun ang hilalan sa pagbutang na sa mga tsura. Ha?
2: Galive tablatan.
1: Pero nagang hilapit ang ano ni, ang Christmas or ang mga holidays. Damo naman yung may nagkapamantay kung ano amugit, naman ang bago sa diba? Balay. Ala! Diba?
0: Damo, gandiyan mga bantayro, no? Katalaka, gandiyan
1: mo
0: na yan.
1: Kapamantay, kung kaya mo malamay mo, kung galingon mo. No?
2: Kapamantay?
0: Kapamantay. Kagisa pa, tani, ang oras sa pagpamantay mo, yatag mo na lang oras sa kaugalingon mo nga yeah. I-achieve mo man ang mga handong mo sa kabuhi.
1: Diba?
0: No?
2: Kaya mo labi mga tao, bing
1: kulang?
2: Ano? Hindi kulang ah.
0: Ano?
2: Gusto man nila pero hindi nila makuha.
1: Amo na da. Yeah.
2: Tapos, so hindi nila makuha ang ilang gusto, mangguba sila sa isig ka pa rin.
0: Hindi man na iya kay Febum yung
2: amo na
0: ganito. Nilain man taya, diba?
2: Hindi balikawan, gina iya sa Pilipinas.
1: Hindi malikawan sa Pilipinas kaya naman chismoso chismoso
2: hindi lang sa Pilipinas
0: basta hindi ka makanta may ara
1: may mabantay gina. That's why yung may mga evil eye gani
0: pero kung gusto may magpost sa social media ya feel free pate kaya sa ilaya kung magano da sila
1: write muna iya post ka da kung anong mga achievement mo kaya di syempre gina share mo kung anong may ara ka pero pati may ara iba niya hindi mabaton kung ano ang imo nga nalabot
0: diba kala ina yung dog na hindi mo mabaton ang kadalagaan sa iba
1: yes pero tiga ka-apekto man ako kaisa sa isa ka personality ako kung isa ka persona nga kung mag-post sa dayon man may mga comment may mga ano o tood butang tabi nangin happy pero hindi gali deep inside diba, kalain gali no
0: harap lang grabe ang iyang ano si mo sa comment na hello I'm so proud of you tapos makatapos gali Galing. Palapay na to sa mga group of friends yung, uy, si Amunay pala nakabakal blas ang Amunay. Kaya, galing. Ayan na, ayan ang Amunay.
1: Yeah, di ba?
0: Ayan, lalano ka.
1: Bugtaw!
0: Bugtaw, mo Diyos ko. Mariusip, 2026 na ma, 2027.
1: Di ba lang, di ba?

0: pala.
1: Ina pala. Kung naging friend mo si mo, ano man balon mo siya?
0: Ah, ano yung balon mo siya?
1: Ay, wala na yung balon. Balon rin. Ay!
2: Tarot lang, wala lang. Wala.
1: Abi ko ganda, buka man. Ay, ugani. No? Abi ko gamo ka man.
2: Ay, wala actually. Anong...
1: Kaya pagkabalo ko si Imo, mukha na eh.
2: Ay, wow!
1: Advice ka nga, hindi ka mag-amuna, kilain na. No? Okay. So, dapat batuna kung anong may ara.
0: Mm-hmm. Yes! Kung anong may ara ka, iamula na danay. Mm. Itigaw ay, inga malabot mo man, di ba?
2: Uwa, kagtiging pangabudlayan, yan na yung malambot, ang amuna, yes. Ang abotang. So, nga, yamang, yan, uya ka na yung buwan. Tayo ka na yung...
0: Ganit. Tsak to, no? Ginaya ka kay Five, Troy, no? Dapat, maging fair ka man, kagtigawaan mo yan, kung galingon mo yan, maging successful ka man, kag malabot mo man, kung ano ang nalabot sa iba.
2: Kag isa, magambala bala ma-post ka rin. For example, nga nakabakal ka sa balay, no? Malambala sila doon. Doon bakal sa balay, hindi mo na siya gani, kabulig sa amuna yung muna.
0: Yes.
2: Huwag ka naman na guro!
0: Amo na gani, di ba?
2: Di ba?
0: Hindi man tanatanan, guro, yung responsibilidad mo.
2: Ano?
0: Di ba lang? Dapat tagaan mo man siyang regalo.
2: Correct,
0: di ba?
2: Yes. Kisa sa pagbakabaka mo sa trabaho, bakabaka mo sa pagpangabudlay, kag pagpaningkaso, kisa, nang deserve man sang self mo nga hatagan sang reward bala, no?
0: So, dapat tagaan mo yung reward ang self mo, hindi mo yung tagaan sang kahisa ang kagalingan mo.
2: Correct. Kagula kaya kabaluyang sa likod sang iya sina ang achievement. Grabing pagpangabudlayan nga makuha yung amuna ang achievement.
0: Ina! Ang ina ang achievement!
2: Diba?
0: Inapabudlayan, ina! Charas!
2: Sino kaya para maghambal sang malain sa iya?
0: Yes. So, kaki five boom, last say.
1: So ano mind your own business, kag
2: mind your own business,
0: mind your own business.
2: Inchi di yalo na yung kagalingon mo.
1: Bisa ano mo ka sulit-sulit advice dira kun
2: amuna
1: sa niya batasan niya, wala ka nang mahimo.
2: Correct, di ba?
0: Ang batasan isulod sa sako, ha? Ang laing ng mga batasan.
1: Kaya boy tong damsa ito.
2: No, di ba? Sa batasan na lang ginagaliin, no?
0: Yes.
2: Kung bawa ka batasan, bawa ginayan.
0: Oo.
2: Pang spray lang eh, no? Pang spray.
1: Hindi kilala tayong spray yata, wala man nadula ako.
2: Okay, good update.
1: Wala akong good update.
0: Okay, okay. Pero thank you so much sa ato si mga KK5 na nag-upod. Abay daw mga evil eye, mga muyo na lang kikita yung tanan yung mga ma-achieve, at ang tanan yung mga prayers ta ma-achieve ta.
2: Correct.
0: No, magabayan kita, no? Para at least nga manami ang ato si nga pagsinala yun.
2: Kagti, post na nga, post nga, post lang nga kay T at the end of the day, siya man na Japon ang mag-re-rewi na sang hisa. Na, di ba?
0: Yes, of course. Kiki Five Boom, any words?
2: May nasa ko lang. Wala energy si Boom. Nasa kay biktima. Masa ko na sa nga muna.
0: Yes.
2: Wala
0: ka?
2: Ay,
1: never.
2: Wala.
1: Gabato ko ya.
0: Nani na. Iya mo na ya. So, thank you so much and God bless sa atong sining mga Kiki Five na nagupod Subo nga Adlaw. Mga Kiki Five, inyo naman nabatian ang isang edisyon sa Sunday News Program Subo nga Adlaw sa TM Visayas 2026.
2: Bantayan naman ang masunod nga programa ang Foro de los Pueblos kopod si K5 Red Salgado.
0: Sa pangalan sang men and women sa K5 News of the Philippines, sa pagbanguna sa among Chief Executive Officer Doc Ramin. Uy, ako si K5 Carlo Defensor.
2: Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa.
1: Isa kalupok, boom, magranada.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM. Bye-bye!
3: Sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
4: Ako si Richard. Ang galingin mo doko. Naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo kami si sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
5: Makadto kita sa dugang pa nga health benefits sang D3 Bio.
3: Sa ikayong lawas.
6: Dugang nga mga benepisyo sang kombinasyon sang D3 Bio kag Spore Biotics. Siyempre, balaan na ito. Kung i-combine mo na siya, grabe ang epekto. Sa D3 Bio pa lang, may gitawag caffeic acid, a type of polyphenol nga makita mo na sa D3 Bio. Kini siya class of micronutrients known for their antioxidant properties. Imagine lang, kung i-combine mo ang Nitribio, kung i-combine mo ang Sporbiotics, dako nga bagay nga kombinasyon. Damo nga health benefits ang makuha. Kung gainom kasi na, makabulig nga may taas ka sa ngitawag anti-inflammatory substance kung i-combine mo si Nitribio kag Sporbiotics. Malayo ka sa ngitawag cancer. Siyempre, grabe, damo mabato sa imo. Damo mabato sa cancer. May ara siya antiviral abilities. Siyempre, i-combine mo Nitribio kag Sporbiotics, the best nga combination. So kung gusto ka nga magbulig, mag-boost sa mga performances sa mga athletes, makabulig ang kombinasyon sa Nitribio kag Sporbiotics.
5: Anti-cancer properties siling duwa ang combination sang DTX 500 kag sang Clinica Sporbiotics sa Nitribio pagid Sir Kevin, ang picomaric acid no, isa ka antioxidant found in Nitribio nga nagapakita sang pag-inhibit sang pagdamo no sang cancer cells even initawag na tumbla nga migration metastasis no kon nagainom ka Nitribio kada adlaw kun may cancer kada gid man indi niya maglapta. Hindi siya maglapta kag way labot sina gina-promote niya ang apoptotic cancers, cancer cell death.
7: Kaya ang cancer hindi mapatay mo.
5: Oh.
7: So kung ipakanon mo siya sa nga kontra niya, no? Siya na lang ma-suicide.
6: Ang chances sa ano, survivors pag-survive mo sa cancer mas malawig. Hindi mapatay ka 1 year, mapatay ka 10 years sa imo kan. Tungod kay nakabalo na ka mo, nakainom na ka. Sige ka inom, sige ka inom. Hindi mapatay ka 1 year, ga kan pa,
7: gataas imo life
5: expectancy. Ang chance imo nga survival, gataas man.
6: Survival rate mo taas.
3: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood kag paminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imo good bacteria o probiotics sa imo tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madaming mood. D3 Bio.
8: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3.
5: Kag ang may mga virus, Blaster Kevin, gakosman, kag gakosman cancer, ang human papiloma virus.
7: Immunizations.
5: Oo, gakosman ini siya sang cancer, that's why sa aton nga intestine, ara magasuporta ang Clinica Sporbiotics.
7: Yes, Sir JP. No? So may mga recent findings nga nagpakita nga ang gallic acid, kag benzoic acid nga makita naton sa D3 Bio, or makuha naton sa D3 Bio nga may extra virgin coconut oil, maka sarang ini protekta sa aton batok sa ginatawag naton nga stroke, no, kag pre-stroke treatment nga ginagamit sa pre-stroke treatment ang gallic acid nga makita nyo sa D3 Bio kag may ara ini sang neuroprotection sa aton nga selula sa batok sa mga may cerebral ischemia. Kag syempre, no, parisan nyo liwat sang Clinica Sporbiotics, kay ang role sang Clinica Sporbiotics naton amuning nagaserbi nga harvester sang mga antioxidant sa aton ginakaon nga mga utan, no, para ma-make sure nga makuha naton ang antioxidant sa aton nga mga pagkaon, nagakaon tabi prutas, gakaon kita utan. Kung naga-Clinica Sporbiotics kita, ang nagapuga na sang aton nga mga antioxidant halin sa aton pagkaon is your Sporbiotics, your friendly gut bacteria.
3: D3 Bio.
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio. Health News. It is now 7 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment. Born for happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
11: Pag naasiman ka, akin ka.
10: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift,
16: OT,
17: Breadwinner,
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
15: Let's go.
16: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
15: go with the flow.
16: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
15: Charmy,
13: let's go with the flow.
17: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
18: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
17: Tama, Red Horse Beer. Namit, sulit.
19: Red Horse extra strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
13: K5, the News FM Philippines. Proudly launches the K5 NIR. GTX 500 Radio Broadcasting Competition. A groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And seven consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
20: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañón III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI, West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, mighty C, alkaline vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipon at ubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa.

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Oras ka K5, alas 7:06 na.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
3: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos. Good morning, K5. Welcome na naman sa aton sininga programa Smugadlaw. Sa aton sininga programa every Sunday, ang aton sininga Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
1: Smugadlaw, K5. Setyembre 6, tuwing 2026. Panibago na naman ng adlaw sa aton sininga kaugalingon. Kag Smugadlaw, Domingo, tinakabaton bala sang ornalakip bala sa raffle sang Negros Power ang inyo sininga lugar kaya K5 or nalakip bala sa raffle sa ginatawag naton nga sa purok nga kaayuhan. Well, K5, ano man lang inyo sininga sitwasyon na Sumugadlaw kung kamunira nalakip sa Negros Power bangon tinagkakulang sa supply sa kuryente through NGCP K5 at ipagita na kamudraan na isang paagi agud makaluwas si Toto sa maginot nga lugar.
3: Puro de los Pueblos.
1: May ara subong ati alas sa isang aga tumtumala sa isang gabi K5 bangod sa may ara man sa scheduled ga maintenance. Amo na ka K5 ga mapagita na isang lugar ga mabugnaw agud hindi magpasutil si Toto.
3: Puro de los Pueblos.
1: Anyway, sa aton sini mga kabyanan nga ara subog dira sa aton sini mga merkado nagaplastar sa ila sini nga mga baligya kag sa aton man mga kabyanan nga nagapanindahan Sumugadlaw isa ka maayong aga kaninyong tanan.
3: Puro de los Pueblos.
1: Ang aton sini nga Puro de los Pueblos sa liwat makaupod yo ka K5 Red Salgado alas 7 tutubo alas 8 sa aga isa ka oras nga pagkaistoryahan nato ng mga mainit nga balita diri sa siyudad sa Bacolod kag Bugos nga Negros Occidental.
3: Puro de los Pueblos.
1: Dapat ya K5 kun aga pagbugtaw nyo gida mag-inom ka mo sa aton sini nga kampyon nga kape ang aton sininga DTX Coffee Mix. Amugi na makapadula sa aton sininga katuyo at the same time makahatag sa maayong epekto or benepisyo sa aton sininga lawas. Kaya man din siya ka K5 ang nag-detoxify sa inyo sininga lawas. Kung may ara ka mudra sa nakaon, bala nga madugay na, labi na kung mahilig ka magkaon sa kinilaw. Ina ba lang hindi maluto sa gusto, tiba si makahatag, ina siyang malayang epekto, sino siningalawas, dapat detoxify nyo ang inyo siningalawas, pinaagi sa pag-inom sang DTX Coffee Mix, mga ka-K5.
3: Puro de los
1: Sa aton sini mga drivers nga nagapamati sa aton sini nga programa mapataksi modernize tradisyonal kag sa aton man sini nga mga tricycle driver labi na gid ra sa may paradahan bala sa may libertad kag dira man mismo sa may barangay Handumanan nagasigabong ang K5 News FM Bacolod. Kag sa aton man sini nga mga tricycle driver kag mga e-bike driver dira sa may barangay Estefania sa mga vendors man aton dira nga nagaplastar man sa baligya da sa aton sini nga mga baligyaan dira sa may barangay Estefania mayong aga sa inyo mga ka K5 and at the same time sa aton sini nga mga nagkomento sa aton sini nga Facebook Live sa ila ni Ma'am Gina Borja nga aga pa nagkomento ka K5 ha, makita nyo na nga aton sini nga programa sa K5 News FM Bacolod 101.5 ang aton sini nga pag Facebook or aton sini nga live streaming makita nyo sa K5 News FM Bacolod 101.5 ginatambyaw naton si Ma'am Gina Borja and Jenny Yabla sila ni Karina K5 ang una nga mga nagkomento sa Facebook live naton Ma'am Gina Borja. Ari lang ko diri pamati isang radio watching live diri sa may barangay Bansilingan. Kag Ma'am Sally Alminson mayong aga, Ma'am Choli Colado. Mayong aga dira, Ma'am Bings Delphine. Ma'am Bings Delphine pero may niga pamati. Sa ila ni Ma'am May Dagay pero may hindi naga pamati daw no. Ti si Ma'am Bings Delphine nagabawi-bawi ni Ma'am Donar Gikuya Dugo Dason. So sa aton sini masunod nga bloodletting activity si Ma'am Midag ay do nagwapa no do na do ang churay Ma'am Bings Delphine subog do si Ibana Lawi sugod na lang donar sa dugo no. Ti si Ma'am Bings Delphine dason kung magdonar dugo ang balya hindi ko yung mag-Ivana Lawi gusto ko yung mag Marian Rivera. Bao grabe. Ti magdonar sila kuno dason nga kuana bloodletting activity sa K5 News FM Bacolod. Well, subong adlaw ko K5 pag-istoryahan naman ato ng mga mainit ng mga balita sa nagligad ng mga inadlaw sa bulan sa Setyembre. Kaya K5, adlaw sa Biyernes, Setyembre 4, 2026, amunog out na kami tanay sa amon sininga duty ka K5 sang lumupok ining balita diri lamang sa amon sininga lugar diri sa may Pentebilia Street. Ini siya ka K5 ang sa tunga-tunga sang Purok Paho kag Purok 5 diri sa may Pentebilia Barangay Takuling Sudad sang Bacolod. Sa impormasyon nga nakuha naton ang isa diri sa mga witness si Ompoy Castillo ang amon sininga security personnel kag amay sang amon madiri kaupdanan sa may klinika na si Sidney Similiano or parente ni Sidney ah. Diri ka K5 may duwa ka kabataan nga naga-drive siyang or naga-maneho ka K5 siyang bisikleta. Amo na karoon ginapakita nato hindi ako na siya kibibetan ang pahayag na karoon sa driver pero may background kita kagina sa babaw ipadalagi naton ga-drive ining mga kabataan o nagasakay sa mountain bike ah. Huwag kita kabalo kung tamaan ini kataas para sa ila kaya tingkong talawo na ito ng mountain bike taas giman ka K5 eh. Ining mga kabataan agikan dito ya sa may Luis Pentebilia Elementary School. So ini siguro kabataan ka K5 na nagalibot-libot dari sa may Pentebilia kibanti Biyernes na inay huwag na sa klase ka K5 kag ina nagluntad pasado alas 5 sang hapon. Ining mga kabataan gikan dira sa may atubangan gid mismo sang gate sa Pentebilia Elementary School kag iri silang paliko diri sa may wala kun nakasulod ka mo diri sa may Luis Pentebilia ka K5 muna siyang dalan nga padulong sa K5 News FM Bacolod. Maliko sila sa wala padulong dito sa may Seventh-day Adventist Church. Sang hinali na lang mga K5, may ara sa isa ka suno sa mga tao ha, nagasugata kag doon naghagunos nga tricycle. Hindi naman sa ka K5 ang ginamaneho ni alias Warren. gikan ni sa K5 sa may Ako Housing kag ginaligar ini siya ang may-ara sang pasahero kag padulong dito sa may Bacolod Adventist Medical Center.
3: Puro de los Pueblos.
1: This information ang kwarta ka K5 sa paliko na sa wala. Aragin explain ka rin sa background na ito, no? Grabe, gita pa plastan ni ka K5 Umpoy Castillo, no? Grabe, gid.
3: Puro de los Pueblos.
1: Sa paliko na sa wala ka K5, nining kabataan ka nagsakay. Ira ko makita sa Facebook Live na naton. Dira ka K5. Muna siya driver, no? Apaliko na siya wala, nabungguan sini sa tricycle. Ining mga kabataan, ang isa lumabog. Ining 9 years old nga bata ka K5. And then ining 12 anyos ginaligar ang subuhot dito sa idalom sa tricycle. Timako muna ka K5 kung doon kabugat sini sang sidecar. Plus ang pasahero kag ining motorsiklo ka K5. So muna ho. Ining bata bogin dugmok eh, do sa ano ba lang magsuhot kito sa dalom sa sidecar?
3: Puro de los Pueblos.
1: Hindi lang nato nang pakita sa gusto but ining kabataan kaya kay 5 ining 9 years old nagpanakit ang iya sining tuong kamot ng naligardo may aras ang fracture kag nagahilibion sa kasakit kaya kay 5 eh. And then ining isa naman kabata nga doon si Anios, daw hindi siya makatindog mayo, bangod nga doon na balik, gindi niya K5. Ang iya sining hawak plus nabuslot pa ang iya sining guya ka K5.
3: Puro de los Pueblos.
1: Huwag kita kabalo kung ano nakalusbot sining sa iya sining guya. Base may ara adirasang mga stick or base kuan bala? Ining na nalasakan ining guma niyang radyos mula kag base na balik kag dito. Nagsulod gid ka K5 sa iya sining guya. Amo na duha ka kabataan ni ginapakita nato gin blur na nato ang K5 bakod ini sila baka minor di edad.
3: Puro de los Pueblos.
1: So amo na ang guya tuo ka guya sang bata lusbot gid mo. Dalom or basi nag radius gina siguro posible. Amo na ang mga aligasyon sa mga tao nga nakasaksi ka K5. Inabalang do makita mo na ang do mga stick na balas guma na bala ang nagapalibot nira radios basi siguro na lasakan sina sa tricycle na bali kag tapos amuna ang nagtuslok sa guya sa 12 anyos gabata gadaga drive sini sa mountain bike.
3: Puro de los Pueblos.
1: Kag basi naman nining bata ka nagaangkas or basi posible nining bata ka K5 nga wai kita kabalo kun anong plastar yung sinipagtupa yung may dalan base balang iya sininya isa sa mga kamot o natuoy ang abutkon base nalasakan sang guma sang sidecar sang tricycle.
3: Puro de los Pueblos.
1: So ari pamatian ta una ka K5 etan ining lalaki lagi na play mo pamatian ta kay ini siya ang aton sinigin interview ining si Warren kay man ni siya ka K5 matapos sining aksidente nagpalagyo siya eh dito pa siya nalabot sinisang mga tao sa lugar sa atubangan sa Forest Park. Dira pa kanto na rin siya ka K5 sa dagat na direksyon kag malapit na sa may Bacolod Adventist Medical Center. So ari pamatian ta ang pagpatag si Rizan driver kati ginaligar na lagyo siya eh. Kag nabuka pa ining cover sa iya sininga sidecar doon napilasan pa to ang iya sininga pasahero ka K5. So pamatian natin si Alex Warren.
4: Sir, nagpalagyo ka ko, no?
5: Why man? Eh, may sulok at kung gusto mo mabalik mo ko.
4: Pero di ka alin, sir, ako?
5: Di sa Ako Housing.
4: Sa Ako Housing? Oh. Sumagadyo.
5: Masugat. Masugat ko sa dente ko.
4: Sa din?
5: Simbahan.
4: Sa din?
5: Di simbahan.
4: Sa din?
5: Bintista lang.
4: Sa din? Bintista lang. Okay. Ano ganyang pangalan mo, sir?
5: Warren.
4: Warren, ano, sir?
5: Ordigoso.
4: Okay. Plan ang edad mo?
5: 62.
4: Pero wala ko di siya nakita ka dumasok sa sasayad.
5: Hindi lang alang da sa o nagbalawag gusto nga o. Kaya ako ka diretso ka mo. Kaya imbes nga maprino sila, diretso nila. Kaya ako yagad diretso ka katulog. Kululogong dalan mo.
4: Kunti napatsagan mo mo nag-drug ka sa sidecar?
5: Hindi mismo, hinay mo lang kaya aram na sila nagsuot sa lakim. Why man, why did man niya nagkwan? Ha? Hindi man niya impact nga gadiretso kung kadalaga na muna ako. Pero actually, imbis na i-recount nila, imbis nga ipundyon dyan sa intersection, yung diretsyon nila, kaya ako nagbahar man ko.
6: Wala ka man nakainom.
1: Okay, sumuyan to, bay sa payag, di alias Warren, direct driver sa tricycle, hindi ka bang kuliya tamaan ka na, sige nga sila ipagpagdalaga sa tricycle, pero pabangkot dito sa mga tao nga, nga nagsuhot ining mga kabataan. Naalang-alang siya sa iya sining nga pagplastar na K5, naalang-alang ni siya, bangod nga ti iya sining pagkwanbala, pagtansyar. Ining mga kabataan nga nag-drive sa mountain bike, mapundo. Tiyan mo na kung nga adumiritso ini siya, ang siguro ti masita, tuman ka taas ining mountain bike, masinalang alang ini mga kabataan, kag ini sila ang nakadiretso, kag nabungguan, kag na akwa na, nalasakan sini siyang sidecar sang tricycle mga ka-K5. Pero pamatian ta naman, ang isa sa mga witness, pariente ni Sidney, ang atondira nga gwapohon nga mekaniko, dira sa may dira man nga area. Pamatian tayo nga next nga interview na itong KFM Etan. Yari.
7: Ano kita nakita mo kanina?
8: Alam nga, kung dinihigigi na yung mahanam likot na ka bata mo. Uh-huh. Galing kay na bungguan niya. Uh-huh. Ang kaso lang kay malagyo siya mo.
7: Pero dasig padalagan ka tricycle?
8: Hindi gin man. Galing kay kung ang kabataan may sala gin man mo puti kay yanaya sala man nga nabungguan niya mo.
7: Pero kaya ang kabataan yung nga duwa kabilog dumasokin sa ilalo?
8: Oo.
7: Kumbaga pag nagunda gin siya galing sidecar.
8: Ang isa gin. Ang isa gin. Ang dako. Buto. Para gin sa dalom.
7: Pero ang kuha niyo, yung driver ka tricycle din yung nadakpan?
8: Sa first part yung ito sa nalabot. Kaya yung galaga sa yung mga single ginano yung sa tricycle. Hindi kay kasunod ko, lagas man, gin vertikang, usag gin balabag ang motor ko sa iya eh.
7: But silingon, may intention.
8: Malabyo gin siya, kay may sugaton sa kuno.
7: Oh, pero wala mo siya nakainom, patita niya.
8: Why? Duwa ni sila mo, naglumpat nung isa.
7: Ang angkas
8: niya. Ang yaupo sa upo, pasayro, yaguro.
7: No, pangalan mo gali?
8: Si Tatay Similiano, diwa.
1: Oh. Si Tatay Similiano. So, muna kay K5, ang pagpatag. So, sunod sa mga witness, ang kalbo, gali ito, ang dumasok sa idalom. Tapos, ang isa ni lumabog kay K5, kaya nakabatsang gini sila sang planakit si ila sining hawak. So, doon sa ano mo lang magsuhot katos dalom sang tricycle ka K5? Amuna karon ginlagas ini siya sa mga tao dito ka nadakpan. Amunay ang gurado mga duwa kung tatlo ni ka mga tao or apat iniglagas. Pati si Sidney Similiano naglagas man kuno eh. Kag si Umpoy Castillo, ang aton din ang security personnel, nagbulig man sa paglagas sagod mapabalik ining driver sa tricycle. Tikinulbaan man sila kay Fagay Basi, walang kabungguan ni sila. Inahinay sila nga nagtawag sini kag sa ulihi gin parking dira ang tricycle kag hindi ka K5 gin balikan ining nabungguan niya nga mga kabataan. So panawagan naman ka K5 sini sa mga himata nga dapat gid dapat gid mga K5 nga maghalong kita ang mga kabataan nato na mo na reminder man sa katong sini nga kapulisan nga dapat gid nga kung magbisikleta kita hindi man sa mga lugar ba lang masamigin agyan sa mga salakyan kay basi ba lang wala ta lang may baluan basi magsala ang calculation sa katong sini nga bata kag basi mabungguan basi dako pa ba lang ang salakyan kag marasakan gid ang kabataan naton. Dito na lang siguro pahampangon sa bisikleta hindi kabataan naton sa mga lugar nga wala ginaagyan or wala gibantuman ginaagyan sa mga salakyan mga K5 nga makita gid nato ng aton sining kabataan. So diri kay K5 ini sila gindala sa ospital kag gidapatan sa nga kaigo nga pagbulong ti duwa gini ka mga bata ka K5 mo. Sigurado gid nga hindi niya makwa sa isa kadlaw, dua kadlaw mo. Magamuni kay sistema, kag labi na gid kumiari ni sila, palayo lang ha. What if kumiara sila bisang balik sa ila sini nga lawas? Ini ka K5, magala, dalagan pa ni masubra isa kasimana eh. posible nga ba si may ara dira sa simintohon sa ila sini nga lawas nga butkon bacon may ara dira sa fracture. So hindi ni siya madala sa inadlaw lang o kung simana. Posible magalawig pa niya kay 5. A good nga ti fully recovered ining duwa ka mga kabataan. Tinaga hatag mo to sa statement ining driver nga si Warren nga willing man siya nga pagabuligan ang duwa ka mga kabataan.
3: Puro de los Pueblos.
1: Good morning sa aton sinig mga tagpalamati, Christina Abevas, Yashika Labares, kag sa aton masin mga tagpalamati, Ma'am Big Stilfin, gamonitor lang ko na rin gihapon, gapamati, habang nagapanghalay. Bawsa na ulit, gapanghalay na, tapos na pang laban, no? Ma'am Bings Delphine, sa ito nagpanghalay ni may DTX Coffee Mix, ganyan, no? Si Ma'am Sally Albenson sa Red, good morning, watching live from Barangay Bata, Dan, Heart and Share. Oh, thank you, gida. Christina Abevas, yeah, mayong aga Tony Brillias, at the same time, sa kay George Flores. Mayong aga, dira, kapi kita DTX Coffee Mix. Kaga, isa man kay mayong aga sa kay Irene Palermo Rodriguez and Kim Arisoni Flora nga nagapamati karon sa ato na may nga agad ra sa inyo Kim Jonima Iritita and Toto De Los Santos. Good morning sa inyo mga KK5
3: Puro De Los Pueblos.
1: Aring ginatamyo mo natin sa isa kami yung aga si Sir Eduardo Villalubos nga kalook-alike si Rudy Fernandez.
3: Puro De Los Pueblos.
1: Nga nagapamati karon sa ato sinigang programa sa Ilay Brownout, no? May kuryente sila KK5. Good morning guys sa kay Miss Chippy Villalubos, kag of course sa Yasini nga amay, sa kay Sir Eduardo Villalubos. Madam Margie Ponteras, may agad rin nagpangapin naman sila sa DTX Coffee Mix.
3: Puro De Los Pueblos.
1: Nanay ni Miss Jenny Ponteras, may agad rin sa inyo Ma Margie, and of course Glenn Tina and Martina Maningo. Madabo, madabo nga salamat kay paring Glenn nga ara karon sa Canada nga nagatutok karon sa aton sining programa. Good morning.
3: Puro De Los Pueblos.
1: Hagi na tamyaw mo natin sa isa kamayong aga si Manong Arville Guapo Salgado. Dapat butangan mo ginesang guapo kung at mas ibang aking sa mala. And of course sa kay Blue, Travis Rai Salgado ming aga, kag sa akon si guwapohon sexy nga asawa nga si Mrs. Ging Salgado, ginatamyaw gani kadaga. Ni pwedeng i-exempt nato, no? So pangga Ging Salgado, butang kuno pangga kay para mas specify gid no. Sa kay Mama Gloria Tupas mayong aga, and of course sa kay Nang Vicky Sumugat and Lisa Bantad Bangkilio mayong aga sa inyo talaga. Napatamyan ng Vika si Larry Silo dira naman sa may Barangay Amay ko, Banwa Sang Bursa nga nagapamati sa aton sininga programa.
3: Puro De Los Pueblos.
1: Well, ka K5, i-check nato na K5 eta ng balita naman ni ka K5 Wilson Villena ining Purok Arrow 2 relocation site Barangay Vista Alegre at tigayon nga nasugaan. Kimandira ka K5 sa madumduma naton. Madulom din ang lugar, di ba? And of course, wala pa siyang power supply. But then, ari karon nasa idalom siya nga Gasataya Administration, ini siya aratigayon nga masugaan mga ka-K5. Ti, ining mga residente, di ba? Dugay na kuno nagahingyo eh. Pero ka-K5, nahataga, nagidman sa solusyon. So, ari na karon ha? Gina-check pa natin, wala pa. So, ari na karon si K5 Wilson Villena.
3: K5 News FM Live Report.
1: K5 Wilson, good morning.
6: Good morning, Red Love, Kaloyan. Yes, last time, nag-problema ang mga residente sa Purok Arrow 2 relocation area sa Barangay Vista Alegre, K5 Red. Bangod, tinuig na nung nag-problema, hindi sila, wala sila sa linya sa kurente. So sa September 4, kaupod si Bacolod City Mayor Greg Gasataya kag ang Negros Power nagpadulong dito sa ilang lugar agud formal na nga ilunsar ang paghatag no sa ila sinisang kuryente kag kay Pedro. So nasurban na ang ila sini nga problema kasi mapatulungan taman ini karon kay Fevereto, no, kung ano man ang mahambal sa mga residente nga sa karon may mga kuryente na sila kabalokan kay Fevereto na budlayan ang pila ka mga residente sa una dito sa ila kasi may mga masakit pala iba nagkaratubuan sa init-init sa lawas kay Fevereto kay kung gabi nagapinanguyab lang sila o kung ano nga sistema especially man may mga apo lang kay Fevereto daw kay inang problema ang wala sa kuryente sa ila dugang pa
1: kung kun sa ato ni Kevin Wilson niya ang brand out sa ato mudulaan kita sa kuryente sa isang aga tutubala sa isang gabi ni Ilaya no forever na kita ni no
6: forever na tani
1: pero mayula kay natagan solusyon kita yung reklamo kita mudulaan kuryente tatlo ka oras apat ka oras Ilaya o do alas at lawan lang may lagi kinatagaan solusyon ni Kevin Wilson
6: solusyonan sila mayon na lang kasi sabi tapos tayo nilang anay sila madala sa kabot-kabot ng rapos sa buong
9: ayan mo
6: kita siya mo naman yung problema ako nila ang sunod-sunod naman ang galing kasi tayo naman na sila na prote kasi paano at least pala may expectaro na sila ng kurente kay Favorite kasi ang una ang ginaubra sa mga residente na kay Favorite nag-tap lang sila gamit sa extension sa balay nga may kuryente kay Favorite ugaling lang
1: uy delikado na kay Favorite na ina mga tap-tap sa kuryente wala ka kabalaw ti masaksak na si imo sang kwanbi ng extension cord paglabot dito may tatlo be ka kwanbi ka outlet na be or sa laksakan dira lain ako saksakan sang refrigerator saksakan dira sang TV bo tapos saksakan pag ina dal extension bo sus bariyo si problema gyud na kita kay Wilson
6: amo na sa liga nga ginobra nila that's why nga gin call up nila sa Negros Tower kabut light nila si Pedro sa amo na sitwasyon kay violation ina sa gali sa Negros Tower so may tendency nga mapinahan o kung may penalty no ini ang tagiya sa balay nga ginasaksakan sa extension kay di bawal ginaya protegan ng lang ambas sa mga residente man report iway naman kami sa ibang nga may mahimo kay why man sila sa kuryente so that's why nga ti nagapadulong ang grupo ni sa mga taga ano taga relocate sa kay mayor upod gid sila tanan ako di palambot ang ila sining reklamo pati pila ka mga bitulan lang tigayo naman nga natakot ang ila sining linya sa kuryente kay Fevereto
1: pro ti ini sila siguro estimate naton mga sobra 50 malapit-lapit sin guro kay Fevereto di ba
6: lapit sin oh
1: lapit sin
6: Fevereto mga lapit sin gining ila ni pamalay na ah, we're talking household hindi yung individual so ang mga balay na mga lapit sin sa mga balay na ang wala pa sa linya sa kuryente likad ko ti subordo ka namin so kay makita tama dira sa picture kay Fevereto no nga ginapa flash naton na ara nang ila sininga tagsa-tagsa ka mga poste sa kuryente bo, na provide naman ni nila ang mga nagkakaigo nga mga dokumento that's why nga tagsa-tagsa sa ila ang makapatakot naman sa ila sininga metrohan kay Fevereto para sa ila sininga kuryente
1: kag advantage just sa mga estudyante man naton kay manti dumalikaw na bala siya mga inspiring stories bilang isa kay Wilson nga nagatuon sa idalom sang streetlight ang ibandra nagatuon nga ti ang ila sini nga suga dira kandila ang ibandra king kitty okay lang na sa makapasarang makasarang makabakal sa mga rechargeable yang mga suga bala pero galing kiti ining iba niya nga ti wala ikasarang kingki kandila ti mga amon ni guro nga tion may kuryente na sila ba si masanag na ni ambos tamlag sa mga estudyante naton dira kay Fev Wilson
6: makapanya po na ni sila ti sobre da la shit yo la so kay ti iban temprano pa nag pagpanya po sanag pala nagkatigamo na kay para at least may may ano pa may tusla ano na may tusla pa sa atnaw pala kay Fevereto daw nga makabulig-bulig man sa ilang si papano nga may suga-suga sila pati subong hindi na solbar nang ila sini nga problema kay Fevereto sa Pinoy sa ila sini nga kuryente
1: kay gamot amat na ni ang ibandera ko makasuga na makapatakod na sing ila sini nga kaugaligon nga kuryente ti makabakal na TV ta uli makatakod na sang internet so uli di aircon na ni kay Fevereto hindi pa aircon na ni kag ko makapatakod na internet hindi gin magampang scatter bad na gani man eh. Gabakot mangkot sa atin si K5, Vincent. Hindi na.
6: Hindi na.
1: Why good? Aton, ang aton diya, kwan pa rin, no? Mga candy crush pa na gano'n. Candy crush.
6: Temple oh. Run gani ako niya kay February. Yan kayo para lingoling. Alam pala.
1: Doon pang kabataan. Ano na gani? Gina tumok-tumok ng koreng bala nga gisakitan sa ouch. Tom, ano gani mo? Ay, Diyos ko. So anyway, at least aki mabalasan mo suga, naka-good news sa ato din ang mga residente. Kag, siguro ba siya, kag ba siguro ba iban pa rin ang parte sa Bacolod ka, wala malabutan, kag ginatinguan pa siya katong sinigay LGU, agud masugaan man, kag mabuligan, makag kabulok ka kundulom kay Fevilson, kung gabi, delikado eh. Labi ni sa mga estudyante, tiko mapasanag dira, may kuryente, hapos ang pagpangabuhi sa mga tao kay Fevilson.
6: Sakto ko kay Fevred, kaga actually ang pila sila sa ila, kinstukan ka na, no? Kaya sa kahilipi, o ang ginya kay Fevred, ang
1: mga
6: sinasetera ang kina-interview na ito, kaya di grabe, nag-aguntol nila, kaya di kinbailo, nag-ani ito sila, way pa sila nag-expectar nga pagbailo nila, way man gali isang kuryente, so that's why nga grabe, ang ibubunot no, sa mga residente, dira, makita ka naman ang tagsa-tagsa ka mga yuhon na nila kay Fevred, no? Nga tinasulbar naman ang ila tinuig na problema sa kuryente kay Fevred. Kung isa lang yan sigurado kung sa karoon kay Fevred nga no Christmas light kita siguro sa bakulot kay Yoras Olas.
1: Gani man, sa nagligad tong adlaw, lipay na kami nagbalik ko rin. Tapos nadula, tapos nagbalik mo, Diyos ko. Patay naman ni Wat. O, katilaw kami sila kay Kevin Wilson. Nga, grabing kalipay. Na muna may quarantine na. 2 segundos lang. Gordo, mga 11, 12 seconds. Napatay. Nagbalik liwat. 3 seconds lang. Patay liwat pa. Dogi patilaw. Dogi patilaw lang kita quarantine ng mga segundos. Pero galing, insindihon taginig. Dogi na kulang kita sa power supply.
6: Negros Tower, kwan ini ng
1: NGCP.
6: National Grid Corporation ini kay Fevred, so ay naimo so ni ang electric service provider kasi national niya ang problema kita rin ang kakulangan sa kuryente pote ama sige amo na na kay Fevred no ang si maski papano nga nasulbar na no ang problema sa nga taga araw dos padulungan na lang nato ini sila karon para sa ila sinagsatagsa ka mga reaksyon kay Fevred sa pagsulbar sa ila sininga problema so madan ang balita nato ikan sa Bacolod City Government Center kag kinadunaw sa inyo sa Kalwan sa ITC, District Bio, DTX, Ranger, Kaga, DTX, Coffee Mix. Upon nato si K5 Santeralios, yun naman si K5 Wilson Villera para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, Kankalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: K5 News FM, live report.
1: Madam mga salamat na K5 Wilson sa imo sininga balita. Ang balita ni K5 Wilson dulong sa aton sa ang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
9: Puro de los Pueblos.
1: Good morning sa aton sininga mga kabiyanan nga nagkomento sa aton sininga Facebook Live sa K5 News FM Bacolod 101.5. Maayong aga sa kay Merlita Balvas. Good morning everyone. Sir Red, present lang ko diri from Barangay Handumanan. Subukman sa kay Ma'am Sally Alminson, Christina Abevasie. Good morning Sir Red and Sir Wilson. Ginatamyaw kita ni Christina Ye. And of course, mayong aga man sa kay Dodge Labrador. Gamonitor lang kami dari sa Pulupandan Zone 4A. Nagapangapi kami sa DTX Coffee Mix. Tamyaw ko Joshua Labrador. Birthday niya, Subong Adlaw. Uy, birthday Subong Adlaw oh, ni Joshua Labrador.
9: Puro de los Pueblos.
1: Happy birthday dira sa imo, Joshua Labrador. Tony Brillias, good morning Sir Red, watching live from Barangay Daan, Banua, Sitso, Katali. Kagsubukman sa kay Richie Maprangala, kag Sally Alminson, uy may aga dira ha. Kag Alan Diasis, good morning Idol, Alan Diasis ini, Tagala Carlota, uy! Nagkalagaw ko da sa nagligad nga adlaw nagapamati karon sa aton dira sa may syudad iya sa La Carlota. Uy, nakatilaw ko dira sa soft drinks ha sa Barangay Ugati Arubles. Abay nga agadra sa inyo kag madamo ka salamat sa inyo sini nga pagpamati ha. Sila ni Kim Rami may agadra sa inyo.
9: Puro de los Pueblos.
1: Sa kay Manong Bitoy Salgado nga nagapamati dira sa aton isa kabayong aga sa inyo. Alan Diases may aga madira kag subong man sa aton sini nga mga tagpalamati dira sa may barangay Estefania Mabigs Delfine nga pamati gyapon no. Johnny Mayritita and Christina Ye. Ginatamyaw tayo sa isa ka mayong aga ang former barangay kagawad sa barangay Estefania Jean Verde Ben Kadagata Audi Zolaivar. Kag subong man ginatamyaw man aton ang incumbent ka mga barangay kagawad Narding Pagunsan, kagawad Toto Amihan. Ang siyempre ginatamyaw man aton sa isa kabayong aga si F. Malihan and Chef Celes. Nga nagpabati subong ho isa kabayong aga dara sa inyo. Kag ang former kagawad Junjun Estrella. Nga nagpabati gid subong adlaw isa kabayong aga dara sa inyo. Kag thank you so much gid sa inyo nga pagtutok. And of course SK kagawad Kyle si Kyle Desierto, Weko Dormal, and of course sa kay Beb Behoy. Pumuluyo sang purok pag-asa and Fortune Town B, isa kamayong aga dara sa inyo.
9: Puro de los Pueblos.
1: Well, mga kikayo, ginatamyo ito man galing sa isa kamayong aga, si Sir Nelson Cedillo, nga nagpamati man subong adlaw. Good morning.
9: Puro de los Pueblos.
1: Kakay 5, sa nagligad ng bulan, Agosto 25, 2026, kakay 5, naging patigayon ng operasyon ang Regional Special Operation Group sa Police Regional Office Negros Island Region.
9: Puro de los Pueblos.
1: Ini siya mga K5 angot sa illegal quarrying dira sa may asyanda bago parte sa Barangay Crossing Magalion Banuas ang Moises Padilla.
9: Puro de los Pueblos.
1: Kimati sa operasyon K5 sang Arsog PRONIR kaupod riya ang kuana ang Mines and Geosciences Bureau o kon MGB Negros Island Region ini kay K5 para may baluan kon illegal ang ginapatigayon nga quarrying dira sa may asyenda Bag-o partisag Barangay Crossing Magalion.
9: Puro de los Pueblos.
1: Dito ka K5 da kumpirma raksyon na labot manaton si Mayor Ella Garcia Garcia Yulo. Ang sunod sa iya, huwag sa makahibalo because wala isang permit ang ginapatigayon dira nga quarry dira mismo ka K5 sa may Binalbagan River.
9: Puro de los Pueblos.
1: Sa muna karong ginapakita natin sa aton sining programa, sa aton sining live streaming, ining mga pictures, amunin siya ang mga truck ka K5 nga nakuha sa aton sining autoridad. Kag magluwas sina ka K5 ha, may ara sang pito ka mga persona nga nagkaradakpan sang operatiba sang aton sininga kapulisan.
9: Puro de los Pueblos.
1: O galing iti mga K5 kung wala kaya makahibalo kung sino yan tag-iya sinisang illegal quarrying dra sa may Moses Padilla, hindi ka makapasakas ang kaso. Pero ining pito ka mga persona nga nagkaradakpan mga K5 nakagwa na sa prisuhan.
9: Puro de los Pueblos.
1: Pero ining mga salakyan nga mga dalag ko, ini ka K5 atong gyapon sa kustodiya sang Moises Padilla Municipal Police Station.
9: Puro de los Pueblos.
1: So aring ginigyapon sa kustodiya sa kapulisan naton, wala pa yung mapagwa ka K5. Pero sa malabot naton, kamanti, isa sa mga ginatanaw diri nga mga rason kung nga wala mapasaka ang kaso bangod wala makapagwa sang certification ang MGB or Mines and Geosciences Bureau.
9: Puro de los Pueblos.
1: Amunis actually ginahulat niya kay 5 eh. Sa nga kapulisan naton, agud na pasaka ining kaso nga paglapas sa Republic Act 7942 o kilala nga Philippine Mining Act of 1995. So ini siya ang nagapenalize sang mga naglapas ang nasambit galaye ining pagkawat kag unlawful extraction of minerals.
9: Puro de los Pueblos.
1: So galing katisuno sa nastorya naton ang aton sining OIC Regional Director sa MGBNIR nga si Benigno Cesar Espejo. Sunod sa iya, kinanglanon pa nila nga i-verify sa PEMO diri sa provincial kay K5 o kon sa MGB Region 6 kon may naproseso bala nga permit o kon wala mga kay K5.
9: Puro de los pueblos.
1: Diri nagagwa nga wala sang permit ang ginapatigayon nga mining or quarrying diri kay K5 sa may Binalbagan River. So wala. So diri kay K5 ato sa Manila si Sir Espejo kabangdanan nga wala ya sini ma-affix ang iya sini nga perma.
9: Puro de los pueblos.
1: So natabo diri kay K5 electronic signature amo na kon nga ang na attach nga ang iya sini nga perma sa nasambit nga certification nagagwa nga ang ginpatigayon dira nga quarrying sa Binalbagan River wala gid sa na kaigo nga permit but siningon illegal ka K5.
9: Puro de los pueblos.
1: So ang damo na gipabangkot ano ba lang kaundan sila sa certification ginsa isa-isa aton ya K5 di Sir Espejo nga amo na siya nagadeklara o nagaverify nagakumpirmar nga wala siyang permit. So pamatian na to ni K5 Veta na ang bahin sa pagpaatag sa aton ni Benigno Cesar Espejo ang aton sining regional director officer in charge sang MGB Negros Island Region. Yari ang aton sining audio kay Favetan. So ari kay K5 ang aton sining RDOIC sang Mines and Geosciences Bureau. Okay, para ipatag sa aton, ano bala ang mga rason kung napirmahan na bala or nasumiter na sa ARSOG? Yari kay K5.
10: Pag napirmahan ko kahapon, hindi ko lang

0: or ready for release na siya. Ewan ko lang kung naibigay nila dun sa ARSOG o what.
1: Okay. Pero lahat RD kompleto na RD, no? Na-verify na po natin na illegal po yung quarrying doon at yan po yung kinalalaman, yung content po ng certification.
0: Actually, ang content ng certification is walang nakapangalan na permit sa mga nahuli.
2: Oh, okay, so po yan to kay K5 ang aton sining Regional Director OIC kay K5 siyang Mines and Geosciences Bureau kon MGB Negros Island Region. Napirmahan na kay K5 pero while lang sila kabalo kung nasumiter na dito sa ARSOG or sa aton sining kapulisan na pasaka na ining kaso kay K5. So, abo na karon ang inatutukan naton nga balita Adria sa probinsya sa Negros Occidental kay banti may mga tao dira nga nagakahadlok basi matamaan bala sa extracting dira or pagkakutkot dira sa Binalbagan River kag basi magka problema bala magka landslide dira mo nagdatan-aw sa mga pumuluyo nga ti matagan sang atensyon sang aton sini nga gobyerno. Ay takabalo ko sino tag iyasi na sang illegal quarrying pero sa dalayon nga pag-imbestigar sa kapulisan ati basi matumod na ang tag iyasi ni sang illegal quarrying. Puro de los pueblos. Mag K5 ang aton sini balita dulong sa aton sang D3 Bio. Kung kamudra nag-aantos ang ubo, sipon, kagtrangkaso, magtumara sa klinika D3 Bio ka K5. Mayong aga sa kay Indang Hilado Sarad. Puro de los pueblos. Kaya nagpamati sa ato dira sa barangay Sumaag. Gabing aga dira sa imo, Madam Indang Sarad. Kay sumungban sa kay Christina Abevasie. Si Ma'am Indang, kung doon nag-iinom sa DTX Coffee Mix, so, kay para pampasexy. Wow! May aga dira sa inyo. Sila gali ni Ma'am Kwa, no? Sino gani man? The birthday nagligad? Ay, hindi. Hindi kay Ma'am Nuri. Tapos na ito nagligad, ya? Basta mo na. May aga dira sa inyo sa kay Ma'am Nori Alconga dira sa may barangay Haduman na nagpamati sa aton. Madam, ka salamat sa inyo sining pagpamati. Kay Ma'am Nanette dira, no? Ma'am Nanette Krusiga. Tapos naman birthday, Ma'am Nanette. Mayong aga, kaga sa kay Ari, si Ma'am Indang, o galantaw kami sa imo live sa akon bana nga si Jonathan Sarada sa GK Sumaga. May aga dira sa inyo, ha? Kaga subong man sa kay Christina Abevasie, gapamati gyapo no, watching live sa may barangay Takuling. And of course sa kay Cesario Abitong. Ang aton dira mga kabiyanan sa may purok pag-asa nga nagapamati sa kay Jingjing. May aga dira sa inyo sila ni Jikjik na nagapamati sa aton. Isa ka ba yung aga sa inyo ha? Si F. Malihan nagapamati man subog sa aton. Sa aton sa nga programa ng Foro de los Pueblos Sunday Edition. Idugang ko na lang kay K5 kay Bantis sa nagligad-gadlaw. Why na kita panahon kay Feb Carla? Nagligad-gadlaw, may balita, di ba, nga nag-ginbuno siyang driver, ang isa man ka-driver, nga kaupod niya sa Ramlines. Kag diri ka K5, bangod sa pagsag-idaanay, sa ila sini nga side mirror. Sudo ka K5 sa kay Police Lieutenant Manangkil, ang aton sini nga officer in charge of police station 6 sa K5, dito pa lang niya sa may atubangan sang pribado nga ospital sa may BS Aquino ka K5. May ara na kuno sang daw mainit kapag bayluhan ay sang tinaga. Way kita kabalo kung basi sa pasahero nga ining inagaway galagiting punto dinig ya K5, isa lang sila yung ginatrabahuan nga sa Lacan Ramlines. Tigikan dito ka K5, dagsundanay sila. Tub-tub nga dalabot nila dira ang may ang Lopesina parte sa barangay 33 nagsigidanay ang ila sining nga side mirror. Posible siguro nga naga sinabtanay ni sila nga duwa nagpanaog ang isa gin palapitan kag ginbuno ining biktima ka K5. Tapos ining krimen dali man nga nagpalagyo ining suspitsado samtang ining biktima ginbuligan sa mga pumuluyo dira sa lugar para madala sa ospital mga ka K5. Sa muna panawagan

0: sang aton sini mga kauturan nga mga driver nga dapat kya K5 ibutang gid pirme ang kainit sa ulo sa higad. Hindi kit pagpasakaon kay basi makahimo kabalasang krimen. O may ara ka mo dira sa gid pagitsindihanay kya K5 dapat dito na lang niya ipresentar sa management sa ginobrahan niyo. Tubangay ka mo nga doa. Hindi pag-ibutang gid ang krimen kya K5. So mo gid na tabo ka K5 sa aton sining mga driver dira iya sa may Lupisayna nga dapat gid nga dapat in kontrolata ni no isa lamang sila kag ini sila kadua ka K5 nga stay in dira nga driver sa may Bakyas barangay Mansilingan. Good morning sa kay Cristina Abevas, and of course Joanne Bayoneta. Good morning Sir Red, gid pamatigid kami sa imo greet lang pamilya. Pamilya Bayoneta sa Barangay Tanguba from Joanne Bayoneta. Kag Jessa May Bella Ong. Good morning sir, nagapamati kami dali sa may Barangay Kabugporok, Busay. Pagreet gali advance happy birthday sa kay Mama Elizabeth Rilano. Elizabeth Rilano, birthday niya sa September 8. Uy, dali na lang ha. Timi ano dira karon sa birthday niya, damo gid. Jonima Iritita and Cristina Abevasie, Merlita Malvas present na kudri gyapon Sir Red. May aga dira sa inyo. Kaga sumugman ginatamyo naton sa isa ka yung aga si Ma'am Sheila Bico and Sir Sunny Bico kag Sir Kulingko nga nagapamati subong sa aton ang Juliano Store. Nagapamati man sa aton dira sa may Barangay Villamonte, tiway guru quarantine dira kay area, dili kita sure ha. Juliano Storm mayong aga and Ma'am Rose Gomez of Base Lechon. Kay K5 kay Ma'am Kwan gali ha. Gapamati man subong sa aton, subong Ma'am Rose Gomez, yes. Why di kita sa oras sa K5 sa ngalan sa amon sining Chief Executive Officer Dr. Abil Uy, sa ngalan man sa amon sining Vice President for Operations K5 News FM Philippines Sir Eljan Castanio, and of course sa amon sining Station Manager ka K5 Rods Palma. Ako naman si K5 Red Salgado para sa Kampiyon Gabalita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM.

0: kaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Mahigo ba na ang imo dugo?
2: DTX 500.
3: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500
2: ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
2: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
2: DTX 500.
3: Masalika DTX 500.
4: Let's talk about other benefit nga imo makuha kung gainom kadlaw-adlaw sang DTX 500 Mighty C and Pure C. Isa sang paborito ko ya personally nga epekto sang DTX 500 kag Mighty C, Sir Kevin, amo ang pagpanami sang akong tulog. Kung adlaw-adlaw kaya nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, una mo gid nga ma-feel amo ang pagbatyag sang tuyo paglabot alas 9 sang gabi. Hindi lamang ni ako ha, halos tanan nga nag-inom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, amo na ang ilang testimony, quality sleep. So sa mga hindi nakatulog, try nyo inom sang DTX 500 kag Mighty C, agud mangin mamuok ang inyo katulogon kung gabi.
5: Ang manami abi sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, kung ikumpara mo sa mga sleeping pills, wala yas ang pagbatyag sang kakapoy kung magbugtaw ka sa aga.
4: Oh,
5: as in, priska.
4: Priska.
5: Dukat.
4: Daw recharge ka gin, no?
5: Daw recharge ka. As in, daw natural lang ang imo pamatyagan. Nagnami lang ang imo tulog. All natural. Unlike sa sleeping pills nga daw ginatamad kaya magbugtaw kon aga. Patulogon niya kabilog nga adlaw. And then, pagbugtaw mo, as in, down. Nga down gid ang imo kwan. Imo pamatyagan. Classificated man na abi sa tanan nga kwan ah.
6: Sedatives. Ang ako naman yan namian sa pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C, no? Bilang researcher, kay permi kami babad sa computer, gatulo kami permi sa computer, kag sa amon man cellphone, may protection ako against radiation. Amunia ang ako namian sa power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Imagine bala ang palibot na subong. Diin ka man magkadto, may cell sites ka nga makita. Mga towers nga naga-emit sang makusog nga radiation.
7: Uy, tuod na.
6: The fact nga ang signal sang internet sa imo cellphone nga full bars, meaning ara ka sa area nga makusog ang radiation. So wala pa matun-an sang bugos ang epekto sang radiation sang cellular phones sa aton lawas. Ang pinaka-the best mo nga himuon subong is proteksyonan ang aton nga kaugalingon. Especially nga 5G na ang signals. So mag DTX 500 gid kag mag TC adlaw-adlaw para may protection kita sa radiations. Kaya ang radiations amuning ginatunaan sang aton nga mga cell mutations.
7: Husto.
3: My family history ba na kamuusang diabetes?
2: Mag DTX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag DTX 500 ka na!
3: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
3: yan aga panubos ang imo blood sugar.
2: DTX 500
3: garantisado,
2: epektibo,
3: para mis DTX 500.
8: Sakto, Sir Kevin. No, halin sang gamay kita, Sir Kevin. Ang ginikanan tagambal gid sa aton nga magpalayo sa TV kay maguba ang imo mata. Sakto na. Sakto na. Right now, especially sa trabaho ta, Sir Kevin, kay researcher ta, more than 8 hours tubang ta sa computer monitor, no? Tapos cellphone naman, syempre. So these PC monitors and cellphones cause oxidative stress sa aton mga mata. Ang muning rason gagapas ko. Excluding the panang ang effects ng UV radiation from the sun also contains materials.
6: Silak sang adlaw.
8: Nga ang bata mo is also prone for oxidation. So ang mata ta kululuoy gid this kinds of days, no, kay damo technology. So mag DTX 500, mag Mighty C and Pure C, amo ni imo kanlan.
5: Oh, so hindi lamang radiation sa mata ang ginaproteksyonan sang DTX 500 kag Mighty C, Sir Boya. Including na da ang mas makabulag nga epekto sang diabetes sa mata. Ang gitawag nila diabetic retinopathy. Ang isa kasahi sang blindness nga irreversible.
7: Uy.
5: Kung pwede mo lang islan mata, paislan ko mata, pero kayo hindi mo. Mangod, ginasguba sang mataas nga blood sugar levels ang mga magagmay nga ugat nga nagasupply sang dugo sang aton nga mata. Ang pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ang nagapanubo kag nagastabilize ang imo blood sugar level. So, daog ka gidya. 22 pesos lang imo gastohon adlaw-adlaw sa DTX 500 kag Mighty C. Gamigam. gamay. Nami tulog mo, luwas kas radyasyon, protektado mata mo, layo kas diabetes, and most importantly, ang epekto sang diabetes nga halit. No?
4: Mapaiway mo.
5: Mapaiway mo. Tis ano ka pa mainom ni TX500 kag may tisiya? Kung ako sa imo, subong na. While nga ano, wala ka pa sang ginabatsyag nga balatian.
7: Nagapalang dulong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga uno.
7: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauha.
7: Kasi may diabetes ka na.
9: TX500 na.
7: Ang TX500.
9: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
7: TX500.
9: Garantisado.
7: TX500.
2: TX500. Health alert.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live.